0: suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu, kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun daji. Gaskiya muna da babban matsalar mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin nan, don yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda da karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abun nan. To yanzu alhamdulillah a wannan gwamnatin an samu kayan aiki, masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro. Yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su muna da giwayen da sun kai da 350, amma yanzu sai sa'a muna da 70.
1: Me jawo haka a ganin ka?
0: Yawa masha Allah, a lokacin akwai karancin tsaro a wancan lokacin kenan sun kaura.
1: Su kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan.
0: Sosai dabbobinmu suna kaura suna fita, ko da sun fita in za su yi ta Yobe mukan je duku mu dawo da su, hakan za su fita su yi Taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin Taraba mu koro su mu dawo, irin su giwaye da sauransu. Dabbobinmu suna kaura su kan fita kuma suna dawowa.
1: Kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji?
0: Zahiri akwai dabbobi daban, more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba ƴan nan ba ne, ko sukan zo su ci rani ne a nan sannan sai su koma. Kamar alal misali akwai tsuntsayen da ke zuwa daga England ana ce da su white top, su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma, don in sun zauna a can kankaran yakan kashe su snow kenan.
2: Amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji, a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a musamman a fannin inganta rayuwarsu, kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
3: Tamar na gaida Nasiru Sani da wannan shirin nasa.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aga kamu.
1: Umar Usani.
0: Jama'a barkanmu da sake haduwa ga kanun labaran duniya. Dakarun tsaron Najeriya sun sanar da kama wani babban mai kaiwa kungiyar Boko Haram makamai a wani samamai da suka kai a jihar Adamawa. Wani hadarin mota ya yi sanadiyar rayukan mutane akalla 20 a birnin Bangi na Afirka ta Tsakiya. Kasar Oman ta bayyana shirye ta cimma da Iran kan shigilar jirage a mashigin Hormuz da mai cike da armashi. To zuga labarin yadda suke. Dakarun rundunar sojin Najeriya sun kama wani mutum da ake zargi da kaiwa kungiyar Boko Haram kayayyaki yayin wani samamin na haɗin gwiwa da dakarun sa kai a karamar hukumar Ongna jihar Adamawa. Mutumin wanda aka bayyana da Malam Badmasi mai kuɗi ɗan shekaru 40 a duniya, an kama shi a yankin Garaha sakamakon wasu bayanan sirri da aka samu a kansa. Zagazola makama ya sanar da labarin yau Asabar a shafin sa na X. To a Najeriya, kiraye-kirayen neman shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC Ola Olukoyede yayi murabus daga mukamin sa na cigaba da ƙaruwa bayan da a jiya Juma'a jami'in adawar ƙasar suka yi kakkausar suka kan toshe asusun ajiyar kuɗaɗen gwamnatin Osun da ta yi. 'Yan adawar sun bayyana matakin hukumar da tsantsar siyasa da kuma nuna ɓangaranci yayin da ya rage ƙasa da mako guda a gudanar da zaɓen gwamnan jihar. Jami'un da suka hada da AP da NPP sun bukaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya sauke shugaban hukumar daga mukaminsa. Rashin jituwa kan batun yaƙi da ta'addanci ya sake kunno kai tsakanin gwamnatin Najeriya da ƙasashen ƙawance S da ya kunshi Mali, Niger, Burkina Faso. Takun saƙar ya samu asali ne bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a ganawarsa da sarakunan gargajiya ya danganta karuwar matsalar tsaro da ke faruwa a arewacin kasar da kwararar 'yan ta'adda da ke hitowa daga kasashe makwabta. Sai dai a wani sako da wallafa a jiya Juma'a, ministan harkokin wajen Burkina Faso ya yi kakkaso suka kan zargin na shugaba Ahmed Tinubu. Kazalika wakilan kasashen uku na ya sun gayyaci jami'in hulɗa da jama'a na ofishin jakadancin Najeriya a kasashensu domin bayyana masa rashin jin daɗin su kan kalamar na shugaban Najeriya. Suna mai zargin sa da raina jan kokarin da suke yi wajen magance matsalar ta'addanci a kasashensu. Alaka tsakanin Najeriya da makwabtansu na AS ta yi tsami tun a cikin shekarar 2023 bayan da sojoji a Nijar suka kifar da gwamnatin Bazoum Mohamed. To a Benin ma bangaren adawar ne yan magantu bayan sabuwar majalisar dattawa ta kasa ta soma aiki wadda aka dora alhakin shugabancin ta kan Patrice Talon tsohon shugaban kasar, wanda ne karan farko da jam'iyyar ta Le Democrat ke mayar da martani ta bakin sakataren yada labaranta tun bayan da aka kafa ta ranar 6 ga wannan watan. Habibu Warukobu, wanda tsohon dan majalisar dokoki ne a gwamnatin da ta gabata, ya bukaci majalisar da ta gaggauta dawo da yancin jam'iyyun siyasa na gudanar da harkokin sa a kasar. Jam'iyyar Le Democrat da ta jima tana yaki da kudurin doka fasalta kundin tsarin mulkin kasar wanda ya samar da ita wannan sabuwar majalisar. Majalisar da tijan da ya ta haɗa tsafin shugabannin kasar, manyan jami'an gwamnati da suka yi ritaya, sai kuma mutanen da suka taka rawa a harkar siyasar kasar. To a can kuma da tsakiyar Afirka, rahotanni suka bayyana cewa akalla mutane 20 sun mutu yayin da wasu da dama suka jakata a wani mummunan hatsarin mota da ya auku da yammacin jiya Juma'a a garin Bimbo na kasar. Rahotanni sun ce motar ta jirkice da a tsakiyar jama'a wani wuri mai cinkoso inda ake gudanar da harkokin kasuwanci, lamarin da ya haifar da asarar rayukan mutane 20, wasu masu tarin yawa kuma suka tsira da munanan raunuka. Majiyar ta ce an kai galibin waɗanda suka jikata asibiti domin kula da su bayan da suka shiga cikin mawuyacin hali. Bayan na farko da a tattara sun nuna cewar hatsarin ya samo asali daga lalacewar wata na'ura a sashen kula da fitar da iska. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwar ta kan yadda cutar Ebola ke cigaba da haddasa mutuwar yara ƙanana a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sakretare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya shaida a taron manema labarai jiya Juma'a cewa yara ƙanana sama da 300 sun rasa rayukansu tun bayan sake barkewar cutar. Farhan ya ƙara da cewa kaso mafi yawa na waɗanda suka mutu yara ƙanana ne. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya yi gargaɗi kan mummunan tasirin cutar kan tsarin kiwon lafiya, inda bai na fargaba a gabatar da cutar ke yaduwa kamar wutar daji. To haɗaɗɗiyar daular Laraba ta zargi Iran da kaiwa jirgin da kuma manta hari a gaɓar ruwan Oman. Hukumomi a ƙasar daular Laraba sun ce an kaiwa wani jirgin da kuma man ƙasar Adnok hari a mashigin ruwan Hormuz a wannan Asabar ba tare da haddasa wata gagarumar maɓarna ba. Ministan harkokin wajen ƙasar ya soki harin da kai tsaye zargi Iran da kaiwa kan jirgin da kuma man ta hanyar amfani da makamai masu linzami, inda bukaci ta hirar da ta daina kai har harkan kadurorinta. A gefe guda Oman ta bayyana jirgin ta cimma da Iran a yin tsakanin nan kan zirga-zirgar jirage a mashigar ruwan na Hormuz da cewa tana cike da armashi. Labaran kiran yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka haɗa da sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli. Shi dai gandun daji keɓantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi, kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu. Gandun dazuka na ba da gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli, musamman a fannin tsarkake iska, daidaita yanayi da kuma kare ƙasa daga zaizayewa. Haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da haɗiye gubar carbon dioxide, kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji. Sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun haɗa da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon, hana ruwan sama ko iska wucewa da ƙasar noma, da kuma tace ruwa a cikin ƙasa tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai. Dr. Muhammad Nasir Yusuf shi ne shugaban hukumar bunƙasa yawon buɗe ido na jihar Bauchi kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari. Ya yi mana ƙarin bayani kan gandun dazuka da gudunmawarsu ga muhalli.
3: Najeriya tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dazuka iri-iri, kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dazukan da muke ciki. Yanzu misali idan mun ɗauke kudancin Najeriya, da mu samu mafi yawanci kurmi ne, abinda Bature yake kira basement complex. Idan mun duba kuma tsarin arewacin Najeriya, da mu samu Sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can, wato wanda ake kira Chad formation. Idan muka duba a Najeriya, muna da dazuka daban-daban. Yanzu na ɗauko misali, zan fara da nawa, shine Yankari. Gandun daji ne wanda tana da faɗin muraddabi 2,244.10 a wannan dajin kawai. Idan mun duba gefenmu Lamebura, mun yi iyaka da Falgore, ita ma babban daji ne. Sannan bayan Falgore a nan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa, wanda ita ma tana da faɗi sosai. In muka shiga akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River akwai sauran dazuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dazuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya, wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dazuka, wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke ɗawainiyansu kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
4: Menene gudunmawa wasu ga muhalli irin waɗannan dazuzzuka?
3: to wayannan dajujjuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhallin da kuma mutanen rayukan da suke cikin ta. Misali kaman gandun daji, in ka je daka ga yanayin iskan sa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalan mu, kaman abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kaman a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, abubuwan murhu, in an dafa abinci hayaki zai tashi, motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su su ma suna bada nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100%, wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin, kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dame ido sakamakon wannan.
4: Kamar za mu iya cewa akwai kalubale da waɗanda zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
3: Akwai kalubale. Na farko shi ne maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan waɗannan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shi ne akwai mutane wanda suke sassa da bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shi ne babban ƙalubalen da muke fuskanta.
5: Muhallinka, rayuwarka.
2: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun haɗa da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ‘yan adam ke shaƙa da sauran fa’idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama’a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya taɓo mana wasu daga cikin fa’idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
6: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza, ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabuɗin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri inda baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban, ballantana a ce gandun dajin Yankare inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, sai ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takardu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gansu ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa, yau ka gansu ka dan ji murna, ka dan yi farin ciki, kaga dan wani abun da ke faruwa. To dan wani abun da kake samu, kwakwalwarka yana jin daɗi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine gandun daji, zaka ga ji, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala-kala, kaga ganyayyaki kala-kala, kaga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatar ya ga abubuwa kala-kala, ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har kaga ya ji daɗi. Sannan na uku, a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan ka yi wanka ka fito, sai ka ji ka daban, ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci. Wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu, gajiya babu, wani tunani da kake yi ya sa kanka yi nauyi, sai ka ji saka yau kake. Sa'annan daga nan ma za ka iya gane cewa yaro idan ya ga wani abu kwakwalwarsa ya fi kamawa wannan bishiyar kaza ne wani biri goggo ne wani zaki ne bai taba gani ba sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo a wannan giwa ce akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa a cikin dazuzzukan sannan again akwai su tsirrai waɗanda suke kawo wani irin sanyi da wato natural sanyi da mutum yake samu wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi
4: yawa me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun dauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido so abin da yasa ne wannan tambayar saboda akwai waɗanda suka je kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai amma ya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji
6: ba shakka kwarai da gaske ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane su kan fassara shi ko su kan dauke shi da yadda su suke suka ga dama misali a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya ɗauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare
7: muhallinka rayuwarka
2: daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji. Kuma a cewarsa, ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama
8: duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai ko ya bar garinsu ko ya bar kasarsu ya zo gandun daji to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana
4: kamar yake nan kake nufi
8: yawa shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji ka ganshi yana shawajin sa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya fadada maka tunaninka domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awar yin kiyo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagayata kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awan kai ta daure ta wani lokaci ba kawai kana daure ta dan ta je ta kiwo bane a kana daure ta dan ka ganta tana shawagi cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan ga tanan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwan sa ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita suna mun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kace suka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka bai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne ba tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegonsu ta wani wun har yana dan kamancecce ne da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba za ka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kamar yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwo a gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba za ka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba za ka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke yawan shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikinsa daban yake yanayin lafiyarsa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
7: muhallinka rayuwarka
2: sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ɗan adam ke tsangwamar dabbobin na dawa a cikin muhallinsu ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin mai guraban nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka dake Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takeicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
9: na zo Yankari kuma nazo a wani irin lokaci da Allah shine zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokaci da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka ga kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ya kawo wannan zamani sai dai ban sani ba ko haka watakila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
4: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yiwa dajin kutse baka ga kamar watakila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin
9: wannan dai ana iya fada amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Malam Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobin in sun shiga cikin sarkakiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi ke tafiyar da zamani
5: hallinka rayuwarka
2: ko da yake dai gandun daji na da alkhairan sa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu
10: barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana bannan amfanin gona nake irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo dankali tumatur da dai sauransu lallai kuwa
4: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
10: sosai muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun dajin gaskiya muna da babban matsalan mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin ne dan yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda da karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abun nan to yanzu alhamdulillah a wannan gwamnatin an samu kayan aiki ma tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su muna da giwayen da sun kai da 350 amma yanzu sai sa'a muna da 70
4: me jawo haka a ganin ka
10: yawa masha Allah a lokacin akwai karancin tsaro a wancan lokacin kenan sun kaura
4: su kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan
10: sosai dabobin mu suna kara suna fita ko da an sun fita in za su yi ta yobe mukan je duku mu dawo da su hakan za su fita su yi taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin taraba mu koro su mu dawo irin su giwaye da sauransu dabobin mu suna kaura su kan fita kuma suna dawowa
4: kukan ga wasu nau'in dabobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji
10: zahiri akwai dabobi daban more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba ƴan nan bane ko su kan zo su ci rani ne anan sannan sai su koma kamar alal misali akwai tsuntsayen da ke zuwa daga England ana ce da su white storm su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma dan in sun zauna a can kankaran yakan kashe su snow kenan
2: amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a musamman a fannin inganta rayuwarsu kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goji wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
0: Tumar da gaida Nasiru Sani da wannan shirin nasa.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aga kamu.
1: Umar Usani.
0: Jama'a barkanku da sake haduwa ga kanin labaran duniya. Dakarun tsaron Najeriya sun sanar da kama wani babban mai kaiwa kungiyar Boko Haram makamai a wani samamai da suka kai a jihar Adamawa. Wani hadarin mota ya yi sanadiyar rayukan mutane akalla 20 a birnin Bangi na Afirka ta tsakiya. Kasar Oman ta bayyana shirye ta cimma da Iran kan shigilar jirage a mashigin Hormuz da mai cike da armashi. To zuga labarin yadda suke. Dakarun rundunar sojin Najeriya sun kama wani mutum da ake zargi da kaiwa kungiyar Boko Haram kayayyaki yayin wani samamin na haɗin gwiwa da dakarun sa kai a karamar hukumar Ongna jihar Adamawa. Mutumin wanda aka bayyana da Malam Badmasi mai kuɗi ɗan shekaru 40 a duniya an kama shi a yankin Garaha sakamakon wasu bayanan sirri da aka samu a kansa. Zagazola makama ya sanar da labarin yau Asabar a shafin sa na X. To a Najeriya, kiraye-kiraye neman shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC Ola Olukoyede yayi murabus daga mukamin sa na cigaba da ƙaruwa bayan da jiya Juma'a jami'in adawa ƙasar suka yi kakkausar suka kan toshe asusun ajiyar kuɗaɗen gwamnatin Osun da ta yi. Yan adawar sun bayyana matakin hukumar da tsantsar siyasa da kuma nuna bangaranci yayin da ya rage ƙasa da mako guda a gudanar da zaben gwamnatin jihar. Jami'un da suka hada da AP da NPP sun bukaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya sauke shugaban hukumar daga mukaminsa. Rashin jituwa kan batun yaƙi da ta'addanci ya sake kunno kai tsakanin gwamnatin Najeriya da ƙasashen ƙawance AES da ya kunshi Mali, Niger da Burkina Faso. Takun sakar ya samu asali ne bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a ganawarsa da sarakunan gargajiya ya danganta karuwar matsalar tsaro da ke faruwa a arewacin kasar da kwarara 'yan ta'adda da ke hitowa daga kasashe makwabta. Sai dai a wani sako da wallafa a jiya Juma'a, ministan harkokin wajen Burkina Faso ya yi kakkausar suka kan zargin na shugaban Ahmed Tinubu. Kazalika wakilan kasashen uku na AES sun gayyaci jami'in hulɗa da jama'a na ofishin jakadancin Najeriya a kasashensu domin bayyana masa rashin jin daɗinsu kan kalamar na shugaban Najeriya. Suna mai zargin sa da raina jan ƙoƙarin da suke yi wajen magance matsalar ta'addanci a kasashensu. Alaƙa tsakanin Najeriya da makwabtansu na AES ta yi tsami tun a cikin shekarar 2023 bayan da sojoji a Nijar suka kifar da gwamnatin Bazoum Mohamed. To a Benin ma bangaren adawar ne yan magantu bayan sabuwar majalisar dattawa ta ƙasa ta soma aiki wadda aka dora alhakin shugabancin ta kan Patrice Talon tsohon shugaban ƙasar. Wannan ne karin farko da jam'iyyar Le Democrate ke mayar da martani ta bakin sakataren yada labaranta tun bayan da aka kafa ta ranar 6 ga wannan watan. Habibu Orokobu, wanda tsohon dan majalisar dokoki ne a gwamnatin da ta gabata, ya buƙaci majalisar da ta gaggauta dawo da ƴancin jam'iyyun siyasa na gudanar da harkokin sa a ƙasar. Jam'iyyar Le Democrate da ta jima tana yaƙi da ƙudurin doka fasalta kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ya samar da ita wannan sabuwar majalisar. Majalisar da tijan da ta haɗa tsofaffin shugabannin ƙasar, manyan jami'an gwamnati da suka yi ritaya, sai kuma mutanen da suka taka rawa a harkar siyasar ƙasar. To a can kuma da tsakiyar Afirka, rahotanni suka bayyana cewa akalla mutane 20 sun mutu yayin da wasu da dama suka jakata a wani mummunan hatsarin mota da ya auku da yammacin jiya Juma'a a garin Bimbo na ƙasar. Rahotanni sun ce motar ta jirkice ne a tsakiyar jama'a wani wuri mai cinkoso inda ake gudanar da harkokin kasuwanci, lamarin da ya haifar da asarar rayukan mutane 20, wasu masu tarin yawa kuma suka tsira da munanan raunuka. Majiyar ta ce an kai galibin waɗanda suka jikata asibiti domin kula da su bayan da suka shiga cikin mawuyacin hali. Bayan na farko-farko da a tattara sun nuna cewar hatsarin ya samo asali daga lalacewar wata na'ura a sashen kula da fitar da iska. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta kan yadda cutar Ebola ke cigaba da haddasa mutuwar yara ƙanana a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sakretare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya shaida a taron manema labarai jiya Juma'a cewa yara ƙanana sama da 300 sun rasa rayukansu tun bayan sake barkewar cutar. Farhan ya ƙara da cewa kaso mafi yawa na waɗanda suka mutu yara ƙanana ne. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya yi gargaɗi kan mummunan tasirin cutar kan tsarin kiwon lafiya, inda bai na fargaba a gaba da cutar ke yaduwa kamar wutar daji. To haɗaɗɗiyar daular Laraba ta zargi Iran da kaiwa jirgin dakon manta hari a gaɓar ruwan Oman. Hukumomi a ƙasar daular Laraba sun ce an kaiwa wani jirgin dakon man ƙasar Adnok hari a mashigar ruwan Hormuz a wannan Asabar ba tare da haddasa wata gagarumar ɓarna ba. Ministan harkokin wajen ƙasar ya soki harin da kai tsaye zargi Iran da kaiwa kan jirgin dakon man ta hanyar amfani da makamai masu linzami, inda bukaci ta harar da ta daina kai har kan ƙadurorinta. A gefe guda, Oman ta bayyana jirgin ta cimma da Iran a yin tsakanin nan kan zirga-zirgar jirage a mashigar ruwan na Hormuz da cewa tana cike da armashi. Labaran kira yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon, shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli. Shi dai gandun daji keɓantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi, kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu. Gandun dazuka na ba da gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli, musamman a fannin tsarkake iska, daidaita yanayi da kuma kare ƙasa daga zaizayewa. Haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da haɗiye gubar carbon dioxide, kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji. Sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun haɗa da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon, hana ruwan sama ko iska wucewa da ƙasar noma, da kuma tace ruwa a cikin ƙasa tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai. Dr. Muhammad Nasir Yusuf shine shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido na jihar Bauchi, kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari. Yayi mana ƙarin bayani kan gandun dazuka da gudunmawar su ga muhalli.
3: Najeriya tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dajijjika iri-iri, kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dajijjikan da muke ciki. Yanzu misali, idan mun ɗauke kudancin Najeriya, da mu samu mafi yawanci kurmi ne, abinda Bature yake kira basement complex. Idan mun duba kuma tsarin arewacin Najeriya, da mu samu sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can, wato wanda ake kira chat formation. Idan muka duba a Najeriya, muna da dajujjuka daban-daban. Yanzu na ɗauko misali, dan fara da nawa shine Yankari. Gandun daji ne wanda tana da faɗin muraddad 2,244.10 a wannan dajin kawai. Idan mun duba gefenmu, Lamebura, mun yi iyaka da Falgore, ita ma babban daji ne. Sannan bayan Falgore, a nan arewa maso gabas, akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa, wanda ita ma tana da faɗi sosai. In muka shiga, akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River, akwai sauran dajujjuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dajujjuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya, wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dajujjuka, wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke ɗawainiyansu, kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
4: Menene gudunmawa su ga muhalli irin waɗannan dazuzzuka?
3: to wayannan dajujjuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhallin da kuma mutanen rayukan da suke cikin ta. Misali kaman gandun daji, in ka je daka ga yanayin iskan sa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalanmu, kaman abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kaman a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, abubuwan murhu in an dafa abinci hayaki zai tashi, motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su suma suna ba da nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100%, wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin, kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dame ido sakamakon wannan.
4: Kamar za mu iya cewa akwai kalubale da waɗanda zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
3: Akwai kalubale. Na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan waɗannan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shine akwai mutane wanda suke sassare bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shine babban kalubalen da muke fuskanta.
5: Muhallinka, rayuwarka.
2: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun hada da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ƴan adam ke shaƙa da sauran fa'idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya taɓo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
6: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza, ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. A'a, akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabudin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri idda baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban. Ballantana a ce gandun dajin Yankare, inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, sai ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takardu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gansu ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa, yau ka gansu ka dan ji murna, ka dan yi farin ciki, kaga dan wani abun da ke faruwa. To dan wani abun da kake samu, kwakwalwarka yana jin daɗi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine gandun dajin Yankare, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala-kala, kaga ganyayyaki kala-kala, kaga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatar ya ga abubuwa kala-kala, ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har kaga ya ji daɗi. Sannan na uku, a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito, sai ka ji ka daban, ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci. Wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu, gajiya babu, wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi, sai ka ji saka yau kake. Sa'annan daga nan ma za ka iya gane cewa yaro idan ya ga wani abu kwakwalwarsa ya fi kamawa wannan bishiyar kaza ne wani biri goggo ne wani zaki ne bai taba gani ba sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo a wannan giwa ce akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa a cikin dazuzzukan sannan again akwai wasu tsirrai waɗanda suke kawo wani irin sanyi da wato natural sanyi da mutum yake samu wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi
4: yawa me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun ɗauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido so abin da yasa ne wannan tambayar saboda akwai waɗanda sukan ji kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai amma ya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji
6: ba shakka kwarai da gaske ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan dauke shi da yadda su suka ga dama misali a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu saboda ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya ɗauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare
2: muhallinka rayuwarka daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji. Kuma a cewarsa, ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama
7: duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai ko ya bar garin su ko ya bar kasar su ya zo gandun daji to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana
4: kamar ya kenan kake nufi
7: yawa shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji ka ganshi yana shawajin sa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya fadada maka tunaninka domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awar yin kiyo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagaya ta kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awan kai ta daure ta wani lokaci ba kawai kana daure ta dan taje ta kiwo bane a kana daure ta dan ka ganta tana shawaji cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan gata nan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwan sa da ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita suna mun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kake suka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka bai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne ba tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani har yana dan kaman cecceniya da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba zaka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kaman yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwa gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba ba zaka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke yawan shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikinsa daban yake yanayin lafiyarsa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
8: muhallinka rayuwarka
2: sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ɗan adam ke tsangwamar dabbobin nadawa a cikin muhallinsu ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin maye guraben nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka dake Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka yayi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takeicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
9: nazo Yankari kuma nazo a wani irin lokaci da Allah shine zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokaci da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ɗan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka ga kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ya kawo wannan zamani sai dai ban sani ba ko haka watakila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
4: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yiwa dajin kutse baka ga kamar watakila wannan yana daga cikin abun da ya kawo koma bayan dajin
9: wannan dai ana iya fada amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Malam Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobin in sun shiga cikin sarkakkiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi yake tafiyar da zamani
5: hallinka rayuwarka
2: ko da yake dai gandun daji na da alkhairansa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu
10: barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana bannan amfanin gona nake irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo dankali tumatur da dai sauransu lalle ko
4: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
10: sosai muna sanarwa kuma

0: masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanku da yau. Da kuma sake saduwa da ku a cikin sabon shiri na duniyar mu a yau. Tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. Wani muhimmin batu da aka bijiro da shi a kwanakin da suka gabata shine yunkurin kasashen Afirka ta Yamma don samar da takardar kuɗi ta bai daya da ake kira da suna ECO. Wanda za a rika amfani da shi a cikin kasashen ECOWAS ko kuma sai dai yawo. An dai shima ana kokarin ganin cewa an samar da wannan kuɗi don sauwaka mu'amala ta kasuwanci da kuma tattalin arziki a tsakanin al'ummomin kasashen. Wannan batu na farfado da shirin kirkiro kuɗin ECO shine shirin mu na yau zai mayar da hankali a kai. To domin tattaunawa a game da wannan batu a cikin shirin muna tare da Honorable Abdullahi Balarabe Salami, tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya wanda kuma ya taba kasancewa mamba a majalisar dokokin ECOWAS, sai kuma Alhaji Shu'aibu Idris Miƙati, masani tattalin arziki a Najeriya. Malamai, barkanku da warhaka. To da yake wannan batu na samar da kuɗin ECO an share tsawon shekaru ana tattaunawa a kai, to sai dai kuma taron shugabannin kasashen ECOWAS wanda aka gudanar a birnin Freetown na kasar Saliyo a tsakiyar watan Yulin da ya gabata ya sake bijirowa da batun. Bari mu fara da masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati domin yin tarihin asalin wannan batu na ECO.
1: Masu sauraro ko ina muke a sararin duniya, ina mana barka da warhaka kuma ina mana fatan alheri. Wannan tunane da shugabannin kasashen Afirka maso yamma ECOWAS ya dade ana irin wannan maganan kusan ma za mu iya cewa maganan nan kamar yadda Bahaushe yakan ce kunne ya girma kaka. Marigayi shugaban kasar Ghana Kwame Nkrumah shine dan Afirka na farko da ya fara kawo shawaran cewa kasashen nahiyar Afirka baki daya ya kamata su hada kai a yi ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya bai ɗaya. Turawa suka yi masu ca, suka tabbatar da cewa in ya samu nasara a wannan tunani nashi, kusan hanyar da za su rinka samu suna samun ma'adanai da wasu ababen da suke amfani da su a masana'antunsu zai iya zama an samu cikas. Da aka fahimci cewa yunkuri na bai ɗaya a ce Afirka daga tashi ɗaya ta yi kuɗi ɗaya a zama iyakacin na kowace ƙasa an buɗe a yi cinikayya ba zai yiwu ba, sai aka ce to a daddatsa Afirka kamar kashi uku ko huɗu na ƙungiyoyin ƙasashe kowannensu ta yi ƙoƙari ta yi to ta kula da tattalin arzikinta. Shine aka yi COMESA na East Africa kenan, aka yi ECOWAS, aka yi kuma wani a tsakiya a nahiyar Afirka. So nan ECOWAS wannan yunkuri to amma mun samu wata matsala gagaruma. Mecece matsalan? In ka dubi wannan kungiyan, wasu daga cikin kasashen menene wani yare suke amfani da shi a kasarsu, ma'ana na yin aiki. Wasu Turawa ne, Turanci suke amfani da shi. Wasu daga cikin kasashen su kuma suna amfani da Faranshi ne. Saboda haka wannan matsalan ya kawo mana cikas wajen samun nasaran yin wannan kuɗin. Bayan harshe shine farko dai Turawan mulkin mallakan har yau har gobe sukan koma gefe su kunno mana lalata irin tasu, don in kawunanmu ya haɗu watakila ƙarshensu ya zo.
0: To Honorable Abdullahi Balarabe Salami, ka zauna a majalisar wakilan tarayyar Najeriya sannan kuma ka samu wakilci na ƙasar zuwa zauren majalisar dokokin ECOWAS. Shin a siyasance yaya za a kalli wannan sabon yunkuri na ƙungiyar ECOWAS?
2: To gaskiya dama komi an ka ce zai kawo haɗin kai a shi bunƙasa tattalin arzikin al'umma, don wannan abu na wanda aka maraba da shi kuma akwai alheri ciki ne. Don haka wannan kuɗi da ake so a yi na bai ɗaya abu na mai amfani kwarai da gaske ga ƙasashen da kuma 'yan ƙasar ainihin 'yan ƙasashen wannan na yanki na ECOWAS.
0: Na'am, to kai a matsayinka na zaɓen wakili na majalisar wakilan tarayyar Najeriya, ka wakilci Najeriya a majalisar dokokin ECOWAS kuma na san sau da dama an sha tattauna wannan zance a lokacin da kake wannan wuri kamar a iya sanin ka miye ya kawo tseko har yanzu ana zancen nan Kongo bakan baya
2: abubuwa da yawa sun ka kawo tseko dan ka diba bangaren shugabanni na kasa ana isa an samu tseko saboda akwai bambance-bambance na siyasa da manhoji na siyasa ainihin su shugabannin duk da cewa dai ga tsahiri suna nuna ana game ana ECOWAS amma in ka lura kowane da akwai mai kiɗi ne wanda shiga rawa
0: anan kana nufin cewa kamar baya ga kasancewa wasu shugabanni a Afirka akwai wani umurnin suke karɓa daga waje ko bike faruwa
2: biri ya yi kama da mutum saboda kaga auna wanda an tattauna an yarda an ga yana da kyau kuma an yi yunkuri kwarai da gaske har an yi kusa a kai kai an kai lokacin da aka ce a lokaci kaza abu zai fara ba kudin ba ma ko harkan jiragen sama harkan abubuwa da yawa ne amma sai ka iske an yi matsakai amma an dawo cikin gida sai ka iske abin ba haka bane
0: to mu sake komawa wajen Shehu Idris Miƙati shin ko ana iya cewa jerin matsalolin da suka hana aiwatar da wannan shiri tsawon shekarun da suka gabata a yau an yi nasarar kawar da wasu daga cikin su
1: alƙaluman ƙididdigan tattalin arziki ne ya kamata a ce sun daidaitu wa'innan matsalolin zai wahala a ce an kau da su a lokaci ɗaya yanzu kana ganin misali ƙasar Senegal ko ƙasar Ivory Coast za su iya yanke hurɗan zamantakewansu da suke da ƙasar Faransa ƙasar Guinea Conakry da taɓa yankewa lokacin shugaban ƙasa Sekou Toure ita kaɗai ce ƙasar da Faransa ta raina kuma ta ƙi shiga wannan ƙungiya haɗaɗɗen ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen da Faransa ta raina ka tuna hatta wasu ƙasashen da suke a tsakiyar tarayya nahiyar Afirka za ka ga su ma har yanzu ba su da babban bankin nasu
0: yawa to bari mu dawo kan ƙasashen na yammacin Afirka mambobi a ƙungiyar ECOWAS da ana dunkule ƙasashe 15 kuma ana wannan zance fiye da shekaru 20 kamar da ka faɗa ba a kai ga samun nasara ba har aka waye gari wasu daga cikin ƙasashen sun balle kuma irin jajircewar waɗannan ƙasashe ga alama da wuya iya shayo kansu waɗanda suka rage din a ganin ka za su iya motsawa daga inda ake a yau
1: an ɗauko hanyar za a iya motsawa dalili ko shi ne ai kaga matakan da aka ɗauka farko da aka yi ita wannan haɗaɗɗen ƙungiyar ECOWAS ɗin ai da in za ka shiga Ghana sai ka nemi takardar izini wanda muke kira a turance visa an zo an cire wannan yanzu in ka tashi za ka shiga ƙasar Senegal za ka shiga Afirka za ka shiga ko ina ba tare da visa ba na biyu za ka iya ɗaukan kaya daga nan ka shigar da shi Senegal ka shigar da shi Ghana ka shigar da shi Afirka ka shigar da shi Gambia ba tare da an tsangwame ka ba kaga an ƙara samun ci gaba akwai abin da muke kira a turance ECOWAS Trade Liberalization Scheme ETLS wanda ya ba duk wani ɗan ƙasar wannan ƙungiyar zai iya zuwa wannan gari ya zauna ya buɗe shagon shi ko ya kasuwancin shi kaga ana samun ci gaba babban abin da yake damunmu a dukkanmu a yanzu wato ko mu da muke turanci ko ƙasashen da suke amfani da harshen Faransa abin da yake damunmu shine shugabanninmu na siyasa da suke tafiyar da mulkin sun kasa kannewa ƙasashen namu sun rage cin bashi
0: na'am ana zancen siyasa na tasiri a wannan tafiya matukar ba kyakkyawar manufa ta siyasa samun galabar aiwatar da wani abu makamancin wannan abu ne mai wuya siyasar nan kuma tana buƙatar doka dokokin nan ƴan majalisa ke yin su kai a naka sani lokacin da kake cikin majalisar a dokance me aka yi a zahiri domin share fage a tabbatar da cewa wannan ya kai ga nasara
2: a'a ai ka san kamin ma mu shiga ECOWAS sai da mun ka sa hannu game da duddoka da ta yi tanadin yin aini ita ga kungiya ta ECOWAS don haka duk abin da ya taso na ECOWAS majalisar mu ai don haka ne ake ɗaukar ma ƴan majalisar su wakilci a majalisar parliament na ECOWAS a su wakilci Najeriya saboda mi already mu duk komi ya shahi ci gaban wannan kasashe musamman Najeriya da suke gaba-gaba wajen ganin cewa wannan kasashe sun haɗe kuma an samu ci gaba an samu zaman lafiya don haka majalisa babu wani kalubale ko kaɗan ba wani abin da ta so wannan majalisa Najeriya ya Allah House of Reps ko kuma Senate sun ka kiba da goyon baya game da shi.
0: Wato anan kana nufin cewa dokokin Najeriya da sun ba da damar duk wasu manufofi ne ECOWAS Najeriya ta rungume su. Saboda haka batun ECO bai kamata ya kasance wata matsala ba ga Najeriya.
2: Babu ba matsala bace ga Najeriya. Wata wani bangare
0: a siyasance a wannan yunkuri ne tattaro sauran kasashe a nuna musu muhimmancin wannan tsari da kuma rungumar sa har kai ga aiwatar da shi. Wace rawar Najeriya ta taka?
2: Najeriya tana takara daidai da yadda yanayin da shugabanta yake. A lokacin da muke da shugabanni masu kishi na tsakanin da Allah da gaske, to Najeriya na takarawa ta gaskiya wajen wannan. Amma a lokacin da muke da kuma wani shugabanni irin wa'ancan da na ambata maka, masu aiki da ra'ayin wasu daga waje, ko kuma wanda ba su da irin wannan kishi na gaskiya, to haka Najeriya take tahiya. To haka mun yi shugabanni da wanda ba mun yi shugabanni wanda ke da kishi wanda hasali ma su sun kake kiro ke ko wannan bisa mana wasu in ka lura lokacin da kwarin baya aka samu matsala da Niger kaga Najeriya ma sun yi kusa ma su karkace ma mun hada anka aza ECOWAS akanta mun koma mun ba da bangaren siyasa muhimmanci kuma siyasar nan ma ba siyasar da adda maslaha mu ba amma maslaha ta kasashe wanda aka gani cewa kasashe da wanda suna rike da aka na ainihin su shugabannin da muke da su wani lokaci. Don haka kowane lokaci Najeriya na rawa daidai da irin ra'ayi da fahimta da kishin shugabannin da a gare ta.
0: To masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati, idan aka ce yau ƙasashen da suke cikin wannan gungu na ECOWAS da suka rage, akalla akwai ƙasashe guda 12. Kuma ana iya cewa 7 daga cikinsu suna da kuɗaɗensu daban-daban. Misali Najeriya, Ghana, Liberia, Sierra Leone da Gambia. Kowace da kuɗinta na daban. Akwai gini Conakry da kuɗinta daban, sannan akwai Kafvat da kuɗinta na daban, sannan ga 'yan gungun sefa aƙalla ƙasashe guda 5 su ma. A wannan yanayi ta ya za a iya shaye kan wani ya jingina nashi a zo a rungumi ɗaya?
1: An riga an wuce wannan tunda an yarjejeniya kuma kowace ƙasa ta sa hannu ta yadda za ta jingina nata. Kaga sai dai a jira lokaci. Abin da yake kawo jinkirin kamar yadda na faɗa maka shine yaya za a yi a tabbatar da cewa kasashen nan sun haɓaka tattalin arzikinsu ya kai alƙaluman da ƙa'idar ta aje. Misali akwai ƙa'ida da ake danganta harajin da ake karɓa a ƙasan da ƙarfin tattalin arzikin ƙasan. Ana akwai ƙa'ida da aka aje na darajar kuɗin ƙasan kwatankwacin darajar shi da kuɗaɗen duniya kamar euro ko dala ko saura. Wa'innan abubuwan kowace ƙasa in aka ce ta yi wannan sai ka ga cewa tana ganin yin wannan dole sai an kawo wasu matakai a ƙasar wanda zai iya haifar da wasu ababe talakawa su ji kamar an matsa musu. Kamar yanzu mu a nan Najeriya yanda Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasarmu ya ce da tallafin mai ya rage darajar naira da ana sayar da kowace dala ɗaya naira 400-500 yau ta koma 1,500. Kaga wa'innan matakan da ya ɗauka ba kowace ƙasa za ta iya ɗauka ba. Akwai ƙasashen da sun samu shugabanni masu kishi wanda suka yarda su yi ababen da ya kamata.
0: Honorable Salame, ita majalisar dokokin ECOWAS wadda ka taɓa wakiltar Najeriya a cikinta, a doka tana ba da shawara ne ga ƙungiya ko kuma ga ƙasashen mambobi a wannan ƙungiya ta ECOWAS. Kamar a cikin wannan aiki na majalisar dokokin ECOWAS, me kuka yi a zahiri a iya saninka kafin lokacin da kake ciki ƙarfafa gwiwar goyon bayan wannan tsari na samar da kuɗin ECO?
2: Abin da mun kai shi ne mun tabbatar da kowace ƙasa an fahimtar da dai ainihin su wakilai, an yi taron ƙarama juna ilimi seminar aka ce musu ba guda ba ba biyu ba, inda masana suka zo suka fahimtar da mu kuma suka ƙara fahimtar da majalisar shugabannin ƙasashe. To mun fahimta ko mun yarda ko mun amince ko mun ba da goyon ba ayani lokacin da nake canza lokacin da na sani, kuma har yanzu ban ji abin da ya yi ba sai dai abin da ya gaba na goyon bayan wannan al'amari bisa ko mun yi aiki bisa haka nan ko mun koma mun yi abin da duk ya kamata a daidaikun ƙasashenmu. Sai dai kamar da ka faɗa maka su shugabannin ƙasashe su ne ke zuwa su yi yanke hukunci akan abin nan, mu kawai ana ba mu ne don mu ba da shahara.
0: Game da ƙarfin tattalin arzikin kowace daga cikin waɗannan ƙasashe, kowa ya san ƙarfin tattalin arzikin Najeriya ita kaɗai ta ninka waɗancan ƙasashen baki ɗayansu abinda suka mallaka. Akwai ƙasa ta biyu Ghana tana da ƙarfi, kowane da kuɗinsa mallakinsa. akwai ƙasa ta uku mafi ƙarfin arziki ita ce Ivory Coast wadda take cikin sefa sannan kuma a cikin sefar ita ce jagora da kusan kaso 40 cikin 100 ko da an dawo da Niger da Mali da Burkina Faso a cikin gungun Ivory Coast kadai tana da kaso 40 cikin 100 ta yau za a iya shaye kan waɗannan ƙasashe guda uku kowanne ya jingine ga rabasar da yake samu da karfin tattalin arzikin sa ya rungume wani abu mai suna eco
1: ai kana tuya ne kana mantawa da albasa mutanen da suka yadda suka yi saranda ba su da babban banki a kasar su komai nasu sai abinda Faransa ta ce musu to me ya rage kuma ga saranda
0: ba ganin cewa watakila yanayin da suka kullawa can yare Kenya ta mika lamurran su ga babban bankin Faransa ya sha bamban da yanayin da yake ciki yau
1: ya sha bamban bai sha bamban ba a wancan lokaci yarjejeniya aka yi da mai karfi da mara karfi yanzu kuma suna cin gashin kansu ne ina karjara da maka badin turawan mulkin mallaka da suke mana katsaran da a harkokin mu wallahi da tuna an manta da yin wannan kudi na iko
0: honorable abdullahi balarabe salame akwai wani batu shine kasashen da fa suke neman samar da wannan kudin a yau sun kashi gungu wasu suna da kudi mallakin su daidai ku kowace tana da kasar kudaden ta kamar Nigeria akwai naira kaje Ghana akwai cedi kaje Liberia akwai nasu kaje Sierra Leone akwai nasu daban kaje Gambia kasashe biyar kenan fa kowace da kudin ta kaje Cape Verde ita ma da kudin ta kaje Guinea Conakry da kudin su sannan ga kasashen sefa na yammacin Africa wajen guda za a samu biyar kenan kasashe fiye da nawa 11 abu ta yaya kake ganin cewa za a iya shawo kan kasashen nan su jingina abin da suka saba da shi a rungume wannan sabon tsari ya sauke
2: na farko dai a yi kokari a samu ilimi da fahimta na wannan kudin guda kuma a gano muhimmancin su kuma a gano amfanin su ga kasashen duk baki daya shi zai sa a samu nasara game da wannan amma kawo na wada ma kagani wanga da kawadi ma ɗaya daga cikin matsaloli ne bancin su ma akwai matsaloli
0: bari mu dauki bangaren matsalolin da kake ci akwai matsaloli kamar waɗanne daga cikin matsalolin zaka iya bayyana wa masu su fahimci matsalolin da watakila tasirin su game da wannan tafiya
2: to kagani mun fara dai da matsaloli na siyasa duk kasashen gada sun ga taru in ka bi asalin su ka bi asalin su ka koma za ka kone daga wani gida da ban yato na yan mulkin mallaka wannan abin na tasiri ainihin kasashen da sun kai mulkin mallaka suna tasiri wajen yanke shawarar da za su yi don haka ba haka safai ne aka samu shawara ta zama guda ba ko sun ba su yancin su har yanzu kuma wasu shugabanni yan amshin shata waɗanda kasashe ne don haka ga ko an yi shawara an kare ya dangantu da yadda ainihin waɗancan da sun ka ansa idan suka zo ko ba matsala a gare su to shikenan sai su yadda za su yi su kama abin zaka wanka saka ko san ku cin irin wannan sannan harkar ma tattalin arziki shi ma kanshi matsala ce amma inda za a yi shi to duk da siyasar da tattalin arzikin da zamantakewar komai zai yi amma za ka yi akwai wata ce ga kaza a yi sai ka ga an zo wajen yi kowace ƙasa da wadda za ta yi kuma wata ma tana yin a kishiyar abin da an ka ce.
0: Amma na Shaibu Miƙati sai batun ƙasashe uku da suka fice daga cikin ƙungiyar ECOWAS waɗanda tare da su aka faro wannan gwagwarmaya ta yankunan samar da takardar kuɗi ta bai ɗaya ta ECO tsawon shekaru amma kowa ya san halin da ake ciki a yau. Ko akwai yiwuwar watakila iya shaye kan waɗannan ƙasashe su dawo a ɗora da su daga inda aka tsaya ko da ba su dawo cikin ECOWAS ba?
1: Wato sanin gaibu da tijo sai Allah amma idan aka ce hadari ya taso za ka iya sa tsammanin za a yi ruwa. Ni ana wa fahimta me ya jawo cece-kuce ne a tsakanin ƙasashen nan uku da sauran ƙasashen. Sojoji sun karɓi mulki a ƙasar Burkina Faso da Mali da ƙasar Niger. Ana maganan sauran ƙasashen suna demokaradiyya tsari na ƙa'idoji da aka sa hannu a ECOWAS shine a taron dangi a hana sojoji su karɓi mulki to yau gobe jibi idan aka ce waɗannan ƙasashen sun koma demokaradiyya za su iya dawowa cikin ECOWAS saboda ya fi masu alheri su dawo ka dubi nisan ƙasar Morocco. Morocco ba ta aiko da takardar tana da sha'awar ta zo ta shiga wannan kungiyar inda ba alheri za su zo su shiga.
0: To masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI duka-duka anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu inda muke fatan sake gabatar muku da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin honorable Abdullahi Balarabe Salame tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kuma tsohon wakili a majalisar dokokin kasashen ECOWAS sai kuma masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati da injiniyan mu Mustafa ADBC Abdulkarim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a huta lafiya.
3: Tamam Allah da fatan jin daɗin wannan shirin Hassan bar mu shakata don kwaikwayo.

0: masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanku da yau. Da kuma sake saduwa da ku a cikin sabon shiri na duniyar mu a yau. Tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. Wani muhimmin batu da aka bijiro da shi a kwanakin da suka gabata shine yunkurin kasashen Afirka ta Yamma don samar da takardar kuɗi ta bai daya da ake kira da suna ECO. Wanda za a rika amfani da shi a cikin kasashen ECOWAS ko kuma CEDEAO. An dai shi ma ana kokarin ganin cewa an samar da wannan kuɗi don sauƙaƙa mu'amala ta kasuwanci da kuma tattalin arziki a tsakanin al'ummomin kasashen. Wannan batu na farfado da shirin kirkiro kuɗin ECO shine shirin mu na yau zai mayar da hankali a kai. To domin tattaunawa a game da wannan batu a cikin shirin muna tare da Honorable Abdullahi Balarabe Salame, tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya wanda kuma ya taba kasancewa mamba a majalisar dokokin ECOWAS, sai kuma Alhaji Shu'aibu Idris Miƙati, masani tattalin arziki a Najeriya. Malamai, barkanku da warhaka. To da yake wannan batu na samar da kuɗin ECO an share tsawon shekaru ana tattaunawa a kai, to sai dai kuma taron shugabannin kasashen ECOWAS wanda aka gudanar a birnin Freetown na kasar Saliyo a tsakiyar watan Yulin da ya gabata ya sake bijirowa da batun. Bari mu fara da masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati domin yin tarihin asalin wannan batu na ECO.
1: Masu sauraro ko ina muke a sararin duniya, ina mana barka da warhaka kuma ina mana fatan alheri. Wannan tunane da shugabannin kasashen Afirka maso yamma ECOWAS ya daɗe ana irin wannan maganan, kusan ma za mu iya cewa maganan nan kamar yadda Bahaushe yakan ce kunne ya girma kaka. Marigayi shugaban ƙasar Ghana Kwame Nkrumah shi ne ɗan Afirka na farko da ya fara kawo shawaran cewa ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya ya kamata su haɗa kai a yi ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya bai ɗaya. Turawa suka yi masu ca, suka tabbatar da cewa in ya samu nasara a wannan tunani nashi, kusan hanyar da za su rinka samu suna samun ma'adanai da wasu ababen da suke amfani da su a masana'antunsu zai iya zama an samu cikas. Da aka fahimci cewa yunkuri na bai ɗaya a ce Afirka daga tashi ɗaya ta yi kuɗi ɗaya a zama iyakacin na kowace ƙasa an buɗe a yi cinikayya ba zai yiwu ba, sai aka ce to a daddatsa Afirkan kamar kashi uku ko huɗu na ƙungiyoyin ƙasashe kowannensu ta yi ƙoƙari ta yi to ta kula da tattalin arzikinta. Shi ne aka yi COMESA na East Africa kenan, aka yi ECOWAS, aka yi kuma wani a tsakiya a nahiyar Afirka. So nan ECOWAS wannan yunkuri, to amma mun samu wata matsala gagaruma. Mecece matsalan? In ka dubi wannan kungiyan, wasu daga cikin kasashen menene wani yare suke amfani da shi a ƙasarsu, ma'ana na yin aiki, wasu turawa ne turanci suke amfani da shi, wasu daga cikin kasashen su kuma suna amfani da faranshi ne. Saboda haka wannan matsalan ya kawo mana cikas wajen samun nasaran yin wannan kuɗin. Bayan harshe shi ne farko dai turawan mulkin mallakan har yau har gobe sukan koma gefe su kunno mana lalata irin tasu, don in kawunanmu ya haɗu watakila ƙarshensu ya zo.
0: To Honorable Abdullahi Balarabe Salame, ka zauna a majalisar wakilan tarayyar Najeriya sannan kuma ka samu wakilci na ƙasar zuwa zauren majalisar dokokin ECOWAS. Shin a siyasance yaya za a kalli wannan sabon yunkuri na ƙungiyar ECOWAS?
2: To gaskiya dama komi an ka ce zai kawo haɗin kai a shebun ƙasa tattalin arzikin al'umma, don wannan abuna wanda aka maraba da shi kuma akwai alheri ciki ne. Don haka wannan kuɗi da ake so a yi na bai ɗaya abuna mai amfani ƙwarai da gaske ga ƙasashen da kuma 'yan ƙasar ainihin 'yan ƙasashen wannan na yanki na ECOWAS.
0: Na'am, to kai a matsayinka na zaɓen wakili na majalisar wakilan tarayyar Najeriya, ka wakilci Najeriya a majalisar dokokin ECOWAS kuma na san sau da dama an sha tattauna wannan zance a lokacin da kake wannan wuri. Kamar a iya sanin ka me ya kawo tseko har yanzu ana zancen nan Kwango bakan baya?
2: Abubuwa da yawa sun ka kawo tseko. Dan ka diba bangaren shugabanni na ƙasa ana isa an samu tseko. Saboda akwai bambance-bambance na siyasa da manhoji na siyasa ainihin su shugabannin duk da cewa dai ga tsahiri suna nuna ana game ana ECOWAS amma in ka lura kowane da akwai makiɗi ne wanda shiga rawa.
0: A nan kana nufin cewa kamar baya ga kasance wasu shugabanni a Afirka akwai wani umurnin suke karɓa daga waje ko bike faruwa?
2: Biri ya yi kama da mutum. Saboda kaga auna wanda an tattauna an yarda an ga yana da kyau kuma an yi yunkuri kwarai da gaske har an yi kusa a kai. Kai an kai lokacin da aka ce a lokaci kaza abu zai fara. Ba kuɗin ba ma ko harkan jiragen sama harkan abubuwa da yawa ne. Amma sai ka iske an yi matsakai amma an dawo cikin gida sai ka iske abin ba haka ba ne.
0: To mu sake komawa wajen Shehu Idris Miƙati. Shin ko ana iya cewa jerin matsalolin da suka hana aiwatar da wannan shiri tsawon shekarun da suka gabata a yau an yi nasarar kawar da wasu daga cikinsu?
1: Alƙaluman ƙididdigan tattalin arziki ne ya kamata a ce sun daidaitu. Wa'innan matsalolin zai wahalan a ce an kau da su a lokaci ɗaya. Yanzu kana ganin misali ƙasar Senegal ko ƙasar Ivory Coast za su iya yanke hurɗan zamantakewansu da suke da ƙasar Faransa. Ƙasar Guinea Conakry ta taɓa yankewa lokacin shugaban ƙasa Sekou Toure. Ita kaɗai ce ƙasar da Faransa ta raina kuma ta ƙi shiga wannan ƙungiya, haɗaɗɗen ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen da Faransa ta raina. Ka tuna hatta wasu ƙasashen da suke a tsakiyar tarayyar nahiyar Afirka za ka ga su ma har yanzu ba su da babban bankin nasu.
0: Yawwa, to bari mu dawo kan ƙasashen na yammacin Afirka mambobi a ƙungiyar ECOWAS. Da ana dunƙule ƙasashe 15 kuma ana wannan zance fiye da shekaru 20 kamar da ka faɗa. Ba a kai ga samun nasara ba har aka waye gari wasu daga cikin ƙasashen sun balle kuma irin jajircewar waɗannan ƙasashe ga alama da wuya iya shayo kansu. Waɗanda suka rage ɗin a ganinka za su iya motsawa daga inda ake a yau?
1: An ɗauko hanyar za a iya motsawa. Dalili ko shi ne ai kaga matakan da aka ɗauka farko da aka yi ita wannan haɗaɗɗen ƙungiyar ECOWAS ɗin. Ai da in za ka shiga Ghana sai ka nemi takardar izini wanda muke kira a turance visa. An zo an cire wannan yanzu in ka tashi za ka shiga ƙasar Senegal za ka shiga Afirka za ka shiga ko ina ba tare da visa ba. Na biyu za ka iya ɗaukan kaya daga nan ka shigar da shi Senegal ka shigar da shi Ghana ka shigar da shi Afirka ka shigar da shi Gambia ba tare da an tsangwame ka ba. Kaga an ƙara samun ci gaba. Akwai abin da muke kira a turance ECOWAS Trade Liberalization Scheme ETLS wanda ya ba duk wani ɗan ƙasar wannan ƙungiyar zai iya zuwa wannan gari ya zauna ya buɗe shagon shi ko kasuwancin shi. Kaga ana samun ci gaba. Babban abin da yake damunmu a dukkanmu a yanzu wato ko mu da muke turanci ko ƙasashen da suke amfani da harshen Faransa abin da yake damunmu shi ne shugabanninmu na siyasa da suke tafiyar da mulkin sun kasa kannewa ƙasashen namu sun rage cin bashi.
0: Na'am, ana zancen siyasa na tasiri a wannan tafiya matukar ba kyakkyawar manufa ta siyasa samun galabar aiwatar da wani abu makamancin wannan abu ne mai wuya. Siyasar nan kuma tana buƙatar doka. Dokokin nan ‘yan majalisa ke yin su, kai a naka sani lokacin da kake cikin majalisar a dokance me aka yi a zahiri domin share fage a tabbatar da cewa wannan ya kai ga nasara?
2: A'a, ai ka san kamin ma mu shiga ECOWAS sai da mun ka sa hannu game da duk doka da ta yi tanadin yin ainihin ita ga ƙungiya ta ECOWAS. Don haka duk abin da ta so na ECOWAS a majalisar mu ai don haka ne ake ɗaukar ma ‘yan majalisa su wakilci a majalisar parliament na ECOWAS. A su wakilci Najeriya saboda mi already mu duk komi ya shahi ci gaban wannan kasashe musamman Najeriya da suke gaba-gaba wajen ganin cewa wannan kasashe sun haɗe kuma an samu ci gaba an samu zaman lahiya. Don haka majalisa babu wani ƙalubale ko kaɗan ba wani abin da ta so wannan majalisa Najeriya ya Allah House of Reps ko kuma Senate sun ka kiba da goyon baya game da shi.
0: Wato anan kana nufin cewa dokokin Najeriya da sun ba da damar duk wasu manufofi ne ECOWAS Najeriya ta rungume su, saboda haka batun ECO bai kamata ya kasance wata matsala ba ga Najeriya.
2: Babu ba matsala bace ga Najeriya. Wata wani bangare
0: ta a siyasance a wannan yunkuri ne tattaro sauran kasashe a nuna musu muhimmancin wannan tsari da kuma rungumar sa har a kai ga aiwatar da shi. Wace rawar Najeriya ta taka?
2: Najeriya tana taka rawa daidai da yadda yanayin da shugabanta yake. A lokacin da muke da shugabanni masu kishi na tsakanin da Allah da gaske, to Najeriya na taka rawa ta gaskiya wajen wannan. Amma a lokacin da muke da kuma wani shugabanni irin wa'ancan da na ambata maka, masu aiki da ra'ayin wasu daga waje, ko kuma wanda ba su da irin wannan kishi na gaskiya, to haka Najeriya take tahiya. To haka mun yi shugabanni da wanda ba mun yi shugabanni wanda ke da kishi wanda hasali masu sun ka kekiro yako wannan bisa manawarsu. In ka lura lokacin da kwanan baya aka samu matsala da Niger, kaga Najeriya ma sun yi kwaso masu karkace ma manawar da anka aza ECOWAS a kanta. Mun koma mun ba da bangaren siyasa muhimmanci, kuma siyasar nan ma ba siyasar da adda maslaha ba, amma maslaha ta kasashe wayanda aka gani cewa kasashe da wayanda suna rike da akala ainihin su shugabannin da muke da su wani lokaci. Don haka kowane lokaci Najeriya na rawa daidai da irin ra'ayi da fahimta da kishin shugabannin da a gare ta.
0: To masanin tattalin arziki Shi'abu Idris Miƙati, idan aka ce yau kasashen da suke cikin wannan gungu na ECOWAS da suka rage, akalla akwai kasashe guda 12, kuma ana iya cewa 7 daga cikinsu suna da kuɗaɗensu daban-daban, misali Najeriya, Ghana, Liberia, Sierra Leone da Gambia. Kowace da kuɗinta na daban. Akwai Guinea Conakry da kuɗinta daban, sannan akwai Cape Verde da kuɗinta na daban, sannan ga 'yan gungun sefa akalla kasashe guda 5 su ma. A wannan yanayi ta ya za a iya shaye kan wani ya jingina nashi a zo a rungumi ɗaya?
1: An riga an wuce wannan tunda an yi yarjejeniya, kuma kowace ƙasa ta sa hannu ta yadda za ta jingina nata. Kaga sai dai a jira lokaci. Abin da yake kawo jinkirin kamar yadda na faɗa maka shine yaya za a yi a tabbatar da cewa ƙasashen nan sun haɓaka tattalin arzikinsu ya kai alƙaluman da ƙa'idar ta aje. Misali akwai ƙa'ida da ake danganta harajin da ake karɓa a ƙasan da ƙarfin tattalin arzikin ƙasan. Ana akwai ƙa'ida da aka aje na darajar kuɗin ƙasan kwatankwacin darajar shi da kuɗaɗen duniya kamar euro ko dala ko saura. Wa'innan abubuwan kowace ƙasa in aka ce ta yi wannan, sai ka ga cewa tana ganin yin wannan dole sai an kawo wasu matakai a ƙasar wanda zai iya a haifar da wasu ababe talakawa su ji kamar an matsa musu. Kamar yanzu mu a nan Najeriya, yanda Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasarmu ya ce da tallafin mai ya rage darajar naira, da ana sayar da kowace dala ɗaya naira 400-500, yau ta koma 1,500. Kaga wa'innan matakan da ya ɗauka ba kowace ƙasa za ta iya ɗauka ba. Akwai ƙasashen da sun samu shugabanni masu kishi wanda suka yarda su yi ababen da ya kamata.
0: Honorable Salame, ita majalisar dokokin ECOWAS wadda ka taɓa wakiltar Najeriya a cikinta, a doka tana ba da shawara ne ga ƙungiya ko kuma ga ƙasashen mambobi a wannan ƙungiya ta ECOWAS. Kamar a cikin wannan aiki na majalisar dokokin ECOWAS, me kuka yi a zahiri a iya saninka kafin lokacin da kake ciki ƙarfafa gwiwar goyon bayan wannan tsari na samar da kuɗin ECO?
2: Abin da mun kai shi ne mun tabbatar da kowace ƙasa an fahimtar da dai ainihin su wakilai, an yi taron ƙara ma juna ilimi, semina aka ce musu ba guda ba ba biyu ba, inda masana suka zo suka fahimtar da mu kuma suka ƙara fahimtar da majalisar shugabannin ƙasashe. To mu mun fahimta ko mun yarda ko mun amince ko mun ba da goyon ba ayya ni lokacin da nake canza lokacin da na sani, kuma har yanzu ban ji abin da ya yi ba sai dai abin da ya gaba na goyon bayan wannan al'amari bisa ko mun yi aiki bisa haka nan, ko mun koma mun yi abin da duk ya kamata a daidai kun kasashen mu. Sai dai kamar da ka faɗa maka, su shugabannin kasashe su ne ke zuwa su yi yanke hukunci akan abin nan, mu kawai ana ba mu ne don mu ba da shahara.
0: Game da karfin tattalin arzikin kowace daga cikin waɗannan kasashe, kowa ya san karfin tattalin arzikin Najeriya ita kaɗai ta ninka waɗancan kasashen baki ɗayan su abin da suka mallaka. Akwai ƙasa ta biyu Ghana, tana da ƙarfi kowane da kuɗinsa mallakinsa. akwai ƙasa ta uku mafi karkantar arziki ita ce Ivory Coast wanda take cikin sefa sannan kuma a cikin sefar ita ce jagora da kusan kaso 40 cikin 100 ko da an dawo da Niger da Mali da Burkina Faso a cikin gungun Ivory Coast kadai tana da kaso 40 cikin 100 ta yau za a iya shaye kan waɗannan ƙasashe guda uku kowanne ya jingina ga rabasar da yake samu da karfin tattalin arzikin sa ya rungumi wani abu mai suna iko
1: ai kana tuya ne kana mantawa da albasa mutanen da suka yadda suka yi saranda ba su da babban banki a kasar su komai nasu sai abinda Faransa ta ce musu to me ya rage kuma ga saranda
0: ba ganin cewa watakila yanayin da suka kullawa can yare Yeniya ta miƙa lamurran su ga babban bankin Faransa ya sha bamban da yanayin da yake cikin yau
1: ya sha bamban bai sha bamban ba a wancan lokaci yarjejeniya aka yi da mai karfi da mara karfi yanzu kuma suna cin gashin kansu ne ina ƙarfafa da maka badin turawan mulkin mallaka da suke mana katsaran da a harkokinmu wallahi da tuna an manta da yin wannan kuɗi na iko
0: honorable abdullahi balarabe salame akwai wani batu shine kasashen da fa suke neman samar da wannan kuɗi a yau sun kashi gungu wasu suna da kuɗi mallakin su daidai ku kowace tana da kasar kudadenta kamar Nigeria akwai naira kaje Ghana akwai cedi kaje Liberia akwai nasu kaje Sierra Leone akwai nasu daban kaje Gambia kasashe biyar kenan fa kowace da kuɗinta kaje Cape Verde ita ma da kuɗinta kaje Guinea Conakry da kuɗin su sannan ga kasashen sefa na yammacin Africa wajen guda za a samu biyar kenan kasashe fiye da nawa 10 wani abu ta yaya kake ganin cewa za a iya shawo kan kasashen nan su jingina abin da suka saba da shi a rungumi wannan sabon tsari a sauki
2: na farko dai a yi kokari a samu ilimi da fahimta na wannan kudin guda kuma a gano muhimmancin su kuma a gano amfanin su ga kasashen duk baki daya shi zai sa a samu nasara game da wannan amma kawai na wada ma ka gani wanga da ka wadi ma ɗaya daga cikin matsaloli ne bancin su ma akwai matsaloli
0: bari mu dauki bangaren matsalolin da kake ci akwai matsaloli kamar wadanne daga cikin matsalolin zaka iya bayyana wa masu sauraro su fahimci matsalolin da watakila tasirin su game da wannan tafiya
2: to ka gani mun fara dai da matsaloli na siyasa duk kasashen gada sun ga taru in ka bi asalin su suka koma za ka ko ne daga wani gida daban ya hito na ƴan mulkin mallaka wannan abin na tasiri ainihin kasashen da sun kai mulkin mallaka suna tasiri wajen yanke shawarar da za su yi don haka ba kasafai ne aka samu shawara ta zama guda ba ko sun ba su yancin su har yanzu kuma wasu shugabanni yan amincin shata waɗanda kasashe ne don haka ga ko an yi shawara an kare ya dangantu da yadda ainihin waɗancan da sun zunka an sa idan suka zo ko ba matsala a gare su to shikenan sai su yadda za su yi su kama abin zaka wanka saka ko san ku cin irin wannan sannan harkan ma tattalin arziki shi ma kanshi matsala ce amma inda za a yi shi to duk da siyasar da tattalin arzikin da zamantakewar komai zai yi amma za ka yi akwai ta ce ga kaza a yi sai ka ga an zo wajen yi kowace ƙasa da wanda za ta yi kuma wata ma tana yin a kishiyar abin da an ka ce.
0: Amma na sha'ibin miƙati sai batun ƙasashe uku da suka

0: sabbin wakokin da kike a baya-bayan nan sun yi tashe sosai. A ganin ki menene sirrin wannan dawowa taki?
1: Ito, sirrin dawowa ta guda ɗaya ne. Abinda kuma nake nufi da guda ɗaya ne, kowa ya san Allah guda ɗaya ne. To daga Ubangiji ne, ba wai yin kaina bane ko kuma a'a, na fi wasu ne. Kin san Ubangiji yakan ba wanda yake so kuma yakan hana wanda yake so. To gaskiya sirrin dawowa ta ba komai bane, kawai Ubangiji ne ya kawo lokaci, shine sirrin dawowa ta.
0: Wace shawara zaki ba tsofaffin mawaka waɗanda suke gani ko da sun dawo zamani fa ba zai tafi yadda su ba?
1: To tsofaffin mawaka shawara da zan ba su kasance masu haƙuri da juriya da kuma kauda kai da dukkanin wani abu da za su gani mara daɗi. Yauwa, shine shawarar da zan ba wa tsofaffin mawaka.

0: Sunana Jamila Ahmad, wadda aka fi sani da Jamila Isa. Ba wai na daina yin waka bane, ina yin waka ko da aka ji na yi shiru. Ba na daina yin waka ba, kin san al'amari ne na Ubangiji Allah shike da lokaci da zamani. To wallahi lokaci ne ya daina yi da ni, amma ba wai dan na daina yin aiki ba, kawai dai Allah ya kawo wani lokaci ne. Kin san al'amari ne na Ubangiji, in ya so ya ara maka dama, idan kuma bai so ba akan samu, aka san haka. To ba daina aiki na yi ba, dama can ina yi. Yanzu ne dai Ubangiji ya nufa na dawo bakin aiki.
1: A yanzu ana ganin ki dauke da jariri kina waka, yaya kike hada wannan aiki da kuma Raino?
0: To wallahi maganar jariri dai, yanda nake hada Raino da aikin, gaskiya masu studio sukan taimaka min kwarai da gaske. Wani bin idan naje da yara sukan dan dauki na hannu na, wani bin kamar idan zai ba mu matsala wajen aikin, ma'ana zai yi kuka ko kuma zai yi surutu haka, sukan dan taimaka min a dan rarrashe shi ko kuma a dan matsa da shi daga gurin. Shi kuma wannan mai dan wayan, shi kuma nakan samu Allah ya kan taimake ni yayi shiru. Shi ma idan aka fahimci ba zai yi shirin ba, to akan yi waje da shi kafin lokacin da zan ƙarasa aiki.

0: sabbin wakokin da kike a baya-bayan nan sun yi tashe sosai a ganin ki menene sirrin wannan dawowa taki
1: ito sirrin dawowa ta guda daya ne abinda kuma nake nufi da guda daya ne kowa ya san Allah guda daya ne to daga ubangiji ne ba wai yin kaina bane ko kuma a'a na fi wasu ne kin san ubangiji yakan ba wanda yake so kuma yakan hana wanda yake so to gaskiya sirrin dawowa ta ba komai bane kawai ubangiji ne ya kawo lokaci shine sirrin dawowa ta
0: wacce shawara zaki ba tsofaffin mawaka waɗanda suke gani ko da sun dawo zamani fa ba zai tafi yadda su ba
1: to tsofaffin mawaka shawara da zan ba su su kasance masu hakuri da juriya da kuma kauda kai da dukkanin wani abu da za su gani mara dadi yauwa shine shawarar da zan ba wa tsofaffin mawaka

Duma Adela, yanzu kuma shirin namu zai lula zuwa Amerika, inda kamfanin shirya fina-finai na Disney ya kulla wata yarjejeniya da manhajar TikTok da za ta sake inganta ayyukansu.

0: toma dalla. An jima ana korafe-korafe kan yadda har kawo yanzu masu shirya fina-finan Hausa ke gasa shirya fina-finai dake da ingancin shiga manyan manhajoji irin su Netflix ko Prime Video, ko da yake suna ta bugun kirjin cewa suna irin waɗannan fina-finai. To shin ina matsalar take? Ga dai Hawwa Kabir da wannan amsa cikin rahoton da ta hada mana.
1: Madalla, kamar yadda muka saba kawo muku abubuwan da suka faru a duniyar fina-finai. To a yau dai mun kalli manhajar Netflix. A fili take cewa cinyewa da kurewa a cikin wannan sana'a shine ka kai film ɗinka wannan manhaja ta Netflix ko kishiyarta wato Amazon wanda aka fi sani da Prime, ko da yake Hausa film ɗaya ne kwal ya samu shiga cikin wannan manhajar, wato film ɗin Rahama Sadau na Mati Azazzau, yayin da producer da dama ka nuna ai lokaci ne kaɗan suke jira na su ma zai kai kan Netflix. Amma shiru nake ji, shin me ake jira ne kuma menene matsalar? Kama a samu amsar wannan tambayan, bari mu duba fina-finai goma da Netflix ta saki waɗanda suka samu yawan makallata cikin wannan shekara.
2: Manhajar Netflix ta fitar da fina-finai goma da suka fi samun yawan makallata, kuma na ɗaya ya baiwa mutane da dama mamaki. Amma bari mu fara da na goma shine film din Night Agenta wanda ya samu yawan makallata har miliyan 36. Sai film na tara shine film din Miss Rochelle wanda ya samu makallata miliyan 37, da yake yara na san Miss Rochelle, watakila su suka fi kallo. Na takwas kuma shine film din Man on Fire, film mai yawan makallata miliyan 40, film din da ya tafi da ruhin yan kallo musamman maza. Sai na bakwai film din One Piece mai yawan yan kallo miliyan 47. Sai na shida Teach You a Lesson, film din yan Korea mai yawan makallata har miliyan 48. Sai kuma na biyar Run Away na Harlene Coben mai yawan makallata miliyan 40. Na hudu shine Stranger Thing mai yawan yan kallo har miliyan 56, duk da dai ana ta hasashen zai zo na daya ko na biyu. Na uku film din Harlan Coben har ila yau, wato I Will Find You, ya samu yawan makallata har miliyan 64. Sai kuma na biyu film din Brad Gerton season na hudu mai yawan makallata miliyan 100. Chip duk da dai daman suke yawan zuwa na daya duk shekara. Daga karshe film din Is and Her shine yayi na daya da yawan makallata miliyan 104, abinda ake ta cece kuce akai har yanzu.
1: To madalla, ko me yasa har yanzu babu film din Hollywood a Netflix? Balle ma musare zasu samu yawan makallata. Producer Abdulrahman Muhammad wato Abdul Amat yace,
3: ba wai ba mu kai ko ba mu iya ba ko ba za mu iya ba. We try our best na mu buɗa mu shiga Netflix din nan. Kusan mun yi wasu sun maja can office din su Orlando, sun zo Lagos din mun yi magana da su. Mun yi pitch na irin labaran mu, kuma mun ma ga musu ba kuɗin su muke so ba. In sun yarda su ba mu menene suke son, me mu za mu iya content din da duk yanda suke son sa mu kai musu. So issue din ba su gama yarda da market dan arewa ba tukunna, fiyo a Hausa ba su gama yadda da shi ba. Sai dai wanda irin ƴan Najeriya su suke suwa dan dau labarin Hausa a dan yi combating din sa su sa mutanen sa ayuwa. So wannan shine babban ni abinda na ange na kenan, abinda muka wannan din su. Saboda ni ba za ka zo ba mu da irin karfin da zamu zo mu zuba kuɗin mu mu yi irin film na 100 millions of naira kuma mu zo a kashe ba a siya ba. Ba mu da wannan karfin na ko ba ka ba. Sannan kuma society din mu ai mutanen mu ba su san film a matsayin sana'a ba. Yawanci kaga a kudu ko wane ne? Yawanci kaman a kudu yanzu. Mutum yana da project kawai zai je yi wa banki ko wani dan kasuwa ko wani pitching na koda daga 100 to 500 million za a ba su yi. Saboda me? Sun san idan ya yi kudin su zai dawo. Mun fa nan ba ka da ma wanda zaka je kai wa pitching ba ka ma miliyan 10. Kun ba wai company na talla da suke da target din kai wannan din su ba. Kuma abin da ba sani ba, Hausa ya zama global yanzu a duniya. Ina ganin akwai over 200 million mutane da aka asashe ma suke wannan din yaren Hausa. So kusan cin din Hausa yana shiga ko ina. Daga lokacin da aka samu wannan maybe tallafin gwamnati ko private sector aka ko individual mutane, to babu inda cin din Hausa bai zai je ba.
4: su akwai yanda ake cewa shi Netflix sai ka cike wasu ka'ido ka cike form bai wai duk kana ganin duk wannan hanyoyin da an bi amma har yanzu ba a cimma nasara ba
3: yato ba wai cike ka'idoji ko form aiwa akwai wanda suka yi fina-finai yanzu a ƙasa akwai fina-finai sun fi guda 20 wanda aka yi na Netflix duk wani ka'ida da wani quality da kike tunani ya kai amma basu ne ba samu access ko in ce ko basu zo sun dauki sun sai film din ba ayi kuma inda naga miki kasuwar ce ta Hausa basu zama yadda da ita ba tukunna ni abinda kawai nayi a sashe na abinda na gani kenan
1: har yanzu dai film din Mati Azazzau shine film din Hausa guda daya kwal a Netflix Ruqayya gare ki
0: to an gaishe ki Hawwa Kabir mai sauraro kada ka sha'afa kana sauraron shirin dandalin nishadi ne daga nan sashen Hausa na Radio France International

0: sabbin wakokin da kike a baya-bayan nan sun yi tashe sosai. A ganin ki menene sirrin wannan dawowa taki?
1: Ito, sirrin dawowa ta guda ɗaya ne. Abinda kuma nake nufi da guda ɗaya ne, kowa ya san Allah guda ɗaya ne. To daga Ubangiji ne, ba wai yin kaina bane ko kuma a'a, na fi wasu ne. Kin san Ubangiji yakan ba wanda yake so kuma yakan hana wanda yake so. To gaskiya sirrin dawowa ta ba komai bane, kawai Ubangiji ne ya kawo lokaci, shine sirrin dawowa ta.
0: Wace shawara zaki ba tsofaffin mawaka waɗanda suke gani ko da sun dawo zamani fa ba zai tafi yadda su ba?
1: To tsofaffin mawaka shawara da zan ba su kasance masu haƙuri da juriya da kuma kauda kai da dukkanin wani abu da za su gani mara daɗi. Yauwa, shine shawarar da zan ba wa tsofaffin mawaka.

0: sabbin wakokin da kike a baya-bayan nan sun yi tashe sosai. A ganin ki menene sirrin wannan dawowa taki?
1: Ito, sirrin dawowa ta guda ɗaya ne. Abinda kuma nake nufi da guda ɗaya ne, kowa ya san Allah guda ɗaya ne. To daga Ubangiji ne, ba wai yin kaina bane ko kuma a'a, na fi wasu ne. In san Ubangiji yakan ba wanda yake so, kuma yakan hana wanda yake so. To gaskiya sirrin dawowa ta ba komai bane, kawai Ubangiji ne ya kawo lokaci, shine sirrin dawowa ta.
0: Wace shawara zaki ba tsofaffin mawaka waɗanda suke gani ko da sun dawo zamani fa ba zai tafi yadda su ba?
1: To tsofaffin mawaka shawara da zan ba su kasance masu haƙuri da juriya da kuma kauda kai da dukkanin wani abu da za su gani mara daɗi. Yauwa, shine shawarar da zan ba wa tsofaffin mawaka.

0: sabbin wakokin da kike a baya-bayan nan sun yi tashe sosai. A ganin ki menene sirrin wannan dawowa taki?
1: Ito, sirrin dawowa ta guda ɗaya ne. Abinda kuma nake nufi da guda ɗaya ne, kowa ya san Allah guda ɗaya ne. To daga Ubangiji ne, ba wai yin kaina bane ko kuma a'a, na fi wasu ne. Kin san Ubangiji yakan ba wanda yake so kuma yakan hana wanda yake so. To gaskiya sirrin dawowa ta ba komai bane, kawai Ubangiji ne ya kawo lokaci, shine sirrin dawowa ta.
0: Wace shawara zaki ba tsofaffin mawaka waɗanda suke gani ko da sun dawo zamani fa ba zai tafi da su ba?
1: To tsofaffin mawaka shawara da zan ba su kasance masu haƙuri da juriya da kuma kauda kai da dukkanin wani abu da za su gani mara daɗi. Yauwa, shine shawarar da zan ba wa tsofaffin mawaka.

0: Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wannan lahadi ya yi watsi da shirin shugaban Amurka Donald Trump mai kudurori 15 kan sake gina zirin Gaza, yana mai cewa dakarunsa ba za su taɓa ficewa daga yankin ba har sai an kammala kwance da marar kungiyar mayakan Hamas. To labarin kenan, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli. Shi dai gandun daji keɓantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi, kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu. Gandun dazuka na ba da gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli, musamman a fannin tsarkake iska, daidaita yanayi da kuma kare ƙasa daga zaizayewa. Haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da haɗiye gubar carbon dioxide, kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji. Sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun haɗa da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon, hana ruwan sama ko iska wucewa da ƙasar noma, da kuma tace ruwa a cikin ƙasa, tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai. Dr. Muhammad Nasir Yusuf shine shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido na jihar Bauchi kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari. Yayi mana ƙarin bayani kan gandun dazuka da gudunmawar su ga muhalli.
2: Najeriya tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dajujjuka iri-iri, kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dajujjukan da muke ciki. Yanzu misali, idan mun ɗauke kudancin Najeriya, da mu samu mafi yawanci kurmi ne, abinda Bature yake kira basement complex. Idan mun duba kuma tsarin arewacin Najeriya, da mu samu sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can, wato wanda ake kira chat formation. Idan muka duba a Najeriya, muna da dajujjuka daban-daban. Yanzu na ɗauko misali, dan fara da nawa shine Yankari. Gandun daji ne wanda tana da faɗin muradda 2,244.10 a wannan dajin kawai. Idan mun duba gefen mu Lamebura, mun yi iyaka da Falgore, ita ma babban daji ne. Sannan bayan Falgore a nan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa, wanda ita ma tana da faɗi sosai. In muka shiga akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River akwai sauran dajujjuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dajujjuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya, wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dajujjuka wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke ɗawainiyansu, kama a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
3: Menene gudunmawa su ga muhalli irin waɗannan dazuzzuka?
2: To, wa'innan dazuzzuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhallin da kuma mutanen rayukan da suke cikinta. Misali, kamar gandun daji, in ka je daka ga yanayin iskansa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalanmu, kamar abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kamar a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, abubuwan murhu, in an dafa abinci hayaki zai tashi. Motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su suma suna ba da nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To, saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man dari wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dame ido sakamakon wannan.
3: Kamar za mu iya cewa akwai kalubale da wa'idan da zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
2: Akwai kalubale na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan wa'innan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shine akwai mutane wanda suke sassare bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu a ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shine babban kalubalen da muke fuskanta.
4: Muhallinka, rayuwarka.
1: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun hada da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ƴan adam ke shaƙa da sauran fa'idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya taɓo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
5: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza, ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabuɗin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri idda baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban. Ballantana a ce gandun dajin Yankare inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, sai ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takaddu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gansu ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa, yau ka gansu ka ɗan ji murna, ka ɗan yi farin ciki, kaga ɗan wani abun da ke faruwa. To ɗan wani abun da kake samu, kwakwalwarka yana jin daɗi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine gandun daji, zaka ga ji, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala-kala, kaga ganyayyaki kala-kala, kaga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatar ya ga abubuwa kala-kala, ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har kaga ya ji daɗi. Sannan na uku, a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito, sai ka ji ka daban, ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci. Wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu, gajiya babu, wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi, sai ka ji saka yau kake. Sa'annan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani abu kwakwalwarsa ya fi kamawa, wannan bishiyar kaza ne, wani biri goggo ne, wani zaki ne bai taɓa gani ba, sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo, wannan giwa ce. Akwai iskan da kake shaƙa da babu baya gurɓata da yawan ababen hawa a cikin dazuzzukan. Sannan again akwai wasu tsirrai waɗanda suke kawo wani irin sanyi, da wato natural sanyi da mutum yake samu, wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi.
3: Yawa, me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun ɗauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon buɗe ido? So abin da ya sa na yi wannan tambayar, saboda akwai waɗanda sukan je kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai, amma ya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji.
5: ba shakka kware da gaske ai kowani irin yanayi sai ka samu mutane su kan fassara shi ko su kan dauke shi da yadda su suke suka ga dama. Misali wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi, amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu. Saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya ɗauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare.
1: Muhallinka rayuwarka. Daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji. Kuma a cewarsa, ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama.
6: Duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai, ko ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu ya zo gandun daji, to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji, sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa, kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana.
3: Kamar ya kenan kake nufi?
6: Yawa, shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji, ka gan shi yana shawajinsa kadai, to wani abu ne da zai burge kai, kwantar maka da hankali, kuma ya faɗaɗa maka tunaninka. Domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awar yin kiwo, to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagaya ta, kana ganin lafiyanta, kuma baka sha'awan kai ta daure ta. Wani lokaci ba kawai kana daure ta don ta je ta kiwo bane, a kana daure ta don ka ganta tana shawagi cikin yanci, sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka. To balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah, damun tana nan ga ta nan a cikin jeji tana yawanta, ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwansa da ita. Kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala-kala wanda ita su namun dajin nan suke rayuwa a cikinsu. Kuma in har ilimi kake suka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna, to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin, to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza. Saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya, a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya, a lokacin da basu da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya, a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa, amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka ba, kaga sun kewaye sun koma ta can. A lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga. A lokacin da kuma wata dabba ta aihu, in mai aihuwa ne ba, tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa, to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegonsu ta wani har yana dan kaman cecceniya da na dan adam. To wannan in baka je ka gani ba, ba za ka tabbatar ba. Kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu, saboda gidan zu killace su akai, ake musu training kamar yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwo a gida. Amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka gan shi. Yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake, sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi, in zai tsaya sai yayi gudu, in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya. So saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba ba zaka gani ba, duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfaninsa ba. Kuma wallahi kamar mu din da muke yawan shiga gandun dajin ko, zaka ga jikinmu ma daban yake. Yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji, yanayin jikinsa daban yake, yanayin lafiyarsa daban yake, da bambanci da wanda kawai yake zaune a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu.
1: Muhallinka rayuwarka. Sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ƴan adam ke tsangwamar dabbobin na dawa a cikin muhallinsu ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace, tare kuma da rashin maye guraben nau'o'in waɗanda adadinsu ke raguwa, sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka da ke Najeriya. Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari. Ya nuna takaicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin.
7: Na zo Yankari kuma na zo a wani irin lokaci da Allah shi ne zamani. Saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu, da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau. Gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani. Muna haduwa da dabbobi, musamman ƙananan dabbobi irin su gada, su bareyi, su gwambaza, wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan. Sannan kuma zaka ga biruri, musamman jambiri da zabbi, har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari. To amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa, kofar da ake shigowa, sai ka ga kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din. Sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi, yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau. Haka Allah Ubangiji ya kawo wannan zamani. Sai dai ban sani ba ko haka watakila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi-damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani. Wani lokaci akan samu irin wannan abu.
3: Akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yi wa dajin kutse. Ba ka ga kamar watakila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin?
7: Wannan dai ana iya faɗa, amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa. Malam Ibrahim, idan ka dubi fadin dajin nan, bayan ka dubi fadin dajin nan, ka san yadda girmansa take a da, ka san yadda ciki take. Ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa. Mu mun yi tafiya, akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa. Don haka akwai inda dabbobin in sun shiga cikin sarkakkiya ne, ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba. Don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari, gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane, sai dai Allah da shine take zamani, shi yake tafiyar da zamani.
4: Hallinka, rayuwarka.
1: Ko da yake dai gandun daji na da alkhairansa ga muhalli da sauran jama'a, amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan. Ismail Ibrahim Haruna, mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi, ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu.
8: Barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji, suna mana ɓannan amfanin gona nake irin kamar giwa, in suka fita suna cin rogo, dankali, tumatur da dai sauransu.
3: Amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki?
8: Sosai, muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu, kuma mun ma da yake suna wayar mana da kai ana iya ƙoƙari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun dajin. Gaskiya muna da babban matsalar mu na farko ma kenan, mafarauta da ke shigo gandun dajin ne. Don yadda in ka duba yadda dabbobin suke da yawa, yanzu akwai karancinsu, saboda da karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abin nan. To yanzu alhamdulillah a wannan gwamnatin an samu kayan aiki, masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro. Yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su, muna da giwayen da sun kai da 350, amma yanzu sai sa'a muna da 70.
3: Me jawo haka a ganinka?
8: Yawa, masha Allah, a lokacin akwai karancin tsaro, a wancan lokacin kenan sun kaura.
3: Su kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan?
8: Sosai, dabbobinmu suna kaura suna fita, ko da sun fita in za su yi ta Yobe mukan je duku mu dawo da su, hakan za su fita su yi Taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin Taraba mu koro su mu dawo, irin su giwaye da sauransu. Dabbobinmu suna kaura su kan fita kuma suna dawowa.
3: Kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji?
8: Zahiri akwai dabbobi daban, more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba ƴan nan ba ne, ko sukan zo su ci rani ne a nan sannan sai su koma. Kamar alal misali akwai tsuntsayen da ke zuwa daga England, ana ce da su white top, su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can, sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma. Don in sun zauna a can kankaran yakan kashe su, suna kenan.
1: Amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji, a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a. musamman a fannin inganta rayuwarsu, kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalamu.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba wasu daga cikin muhimman al'amuran siyasar Najeriya da kuma leka wasu yankuna na nahiyar Afirka. A farkon mako, kungiyar limamanmu jami'an Katolika a Najeriya ta bara a game da gaskiyar lamari kan halin da 'yan kasar ke ciki a lokacin da suka gana da shugaban Najeriya ido da ido a fadar gwamnati. A gefe guda kuma, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa a Najeriya. An sake yin cacar baka tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da kuma tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar. Masu sauraro, a wannan makon ma kuna tare ne da Nura Ado Suleiman a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. To, a farkon mako ne fadar gwamnatin Najeriya ta nuna rashin jin daɗi kan yadda jagoran majami'ar Katolika na birnin Abuja, wato John Onyekan, ya bayyana abin da ya faru yayin ganawar sirrin da suka yi da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Shugaban kungiyar manyan limaman Katolikan Najeriya Mr. Matthew ne ya jagoranci ganawar da shugaba Tinubu a ranar 28 ga watan Yuli, inda suka fayyace masa halin da 'yan Najeriya ke ciki dangane da lamuran tsaro da tattalin arziki da kuma 'yancin demokradiyya a daidai lokacin da aka buga kujen siyasar kasar saboda tunkarar manyan zabukan 2027. Jim kaɗan bayan ganawar ce Mr. Onyekan da ke cikin tawagar ya zanta da wata kafar yaɗa labarai, inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsa da shugaban ƙasa, ciki har da musanta bayanan da suka mika masa da yayi, lamarin da bai yi wa fadar gwamnatin Najeriya daɗi ba. A lokacin da na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya a reshen arewacin ƙasar, Reverend Joseph Hayab, don samun ƙarin bayani, ya ce burinsu ya cika domin tsage gaskiya da suka yi.
1: Mu shugabannin addini kamar sauran al'umma a ƙasa, mun yarda muna da haƙƙi wajen taimaka domin a samu kyakkyawan cigaba a ƙasa. Shi ne ya sa bishops na jarikan Katolika suka nema su je su zo na da shugaban ƙasa domin su gaya mashi irin hali da 'yan Najeriya suna ciki, hali na rashin tsaro, hali na talauci, hali na yadda ake gudanar da siyasar Najeriya yadda jama'a al'umma sun gani da kuma yunwan da ke ƙasa. To, sun yi amfani da zarafin hanyar da ya dace, sun bayyanawa shugaban ƙasa gaskiyan al'amura yadda yake cikin talakawa, ba irin wanda za su ce suna yabon shugaban ƙasa bayan da al'umma suna kuka ba. Sun gawa shugaban ƙasa gaskiya akwai yunwa, sun gawa shugaban ƙasa gaskiya shajin tsaro bai gyaru ba tukuna, sun gawa shugaban ƙasa buƙatar da ke akwai a tabbata duk kungiyoyin siyasa na Najeriya sun samu zarafi, sun gudanar da abin da ya zama nasu tunani. Sai a bar 'yan Najeriya su zaba a cikin wasun gan ya dace, domin wannan ne kan sa demokradiyya ya yi ƙarfi. Amma idan an yi maguti, an yi aikata wasu abubuwa ne aka samu zabe, to ko shugaban ya je zai zo na fadan shugaba, amma ya san da ta shiga shugaba, don shi da kanshi ma ya san shi bai zabe ba. To, wannan ne sun zo su tabbata shugaban ƙasa ya gane. To, shi kuma ya nuna musu da cewa shi fa a tunanin shi yunwa ta daɗe a Najeriya kamun lokacin shi da sauran damuwoyi, wanda a tunaninmu bai kamata irin wannan amsa ne zai fito ba, domin idan ka so ka zama shugaban ƙasarmu, haƙƙinka ne ka je ka gyara abin da ya lalace, ba wai ka ce ai kamun ka zo ma ya lalace ba. In ka faɗa haka, to domin ya sa ka nema shugabanci?
0: To, a nata ɓangaren dai, fadar gwamnatin Najeriya ta ce salon da Archbishop Onyekan ya bi wajen bayyana abin da aka tattauna a sirrance mataki ne da bai kamaci jagoran addini kamarsa ba. Sai dai 'yan kwanaki bayan wannan cece-kuce, sakataren gwamnatin Najeriya George Akume ya sanar da aniyarsu ta zurfafa tattaunawa da kungiyar limaman ta majami'in Katolikan ƙasar, har ma da raguwar kungiyoyin addinai kan tsaro da tattalin arziki da kuma manufofin gwamnati, domin a shirye suke su karɓi gyara a inda suka yi kuskure. To, wannan kenan. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa. Fitaccen malamin addinin Islama da ke jihar Kaduna, Sheikh Dr. Ahmad Gumine, ya farfado da wannan muhawara a lokacin da ya ce shi kan bai ga laifi ba ko addini idan malami ya shiga siyasa, domin da ya koma gefe ya dukufa wajen addu'a kadai, zai fi kyau idan shi ma ya gwada tashi hikimar.
2: To game da shiga malaman addinin musulunci siyasa, to babu dai wani abu da ya nuna cewa bai halatta su yi wannan abu. Abin da ma aka sani shine ai shi musulunci shugabancin shi yana hannun malamai ne. Domin mun duba khalifa na farko Abubakar radiyallahu anhu da Umar da Usman da Ali da Muawiya dukkan su malamai ne masanan addinin musulunci domin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To amma daga baya malamai sun yarda cewa in an samu shugaba wanda ba bai san addini ba amma ya kusantar da malamai kusa da shi su zama mai wazirai domin sun kaba shi shawara kada ake ta doka addinin musulunci duk shi ma alamun cewa ba mulki ba yin shi sai da malamai saboda haka babu wata hujja da ta nuna malami yaushe ba zai shiga siyasa ba imam duwa ma yanzu kasar Saudi Arabia ana mulki ne tsakanin malaman Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma ɗan Ali Saud imam duwa Iran ma malamai ne suke mulkin kasar tsundum cikin shi saboda haka babu wani abin da ya haramta malamai su shiga siyasa to hujja da za a ce ita ce wanda na faɗa ai duk abin da sahabbai suka yi kuma aiki ya gudana akan shi wannan ita ce babbar hujja kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa bani Isra'il a wani hadisi ya ne karat tasuhum al-anbiya su ma bani Isra'il ma annabawa ne suke mazama musu shugabanni in wan annabi ya mutu wani annabi ya zo to kun ga kuma an ce al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa
0: Sheikh Ahmad Mahmud Gumi kenan a yayin tattaunawarsa da wakilinmu Aminu Sani Sado a garin Kaduna. To a can Gombe kuma, gwamnatin jihar ta APC ce ke shan caccaka a kan zargin da ake mata na baiwa ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan siyasa a Najeriya tare da tawagarsa wato Dauda Kahutu Rarara kyautar fiye da naira miliyan 300 da kuma wasu ƙarin kadarori a daidai lokacin da jama'a ke cikin halin kakanikayi. Bari dai na mika ku ga wakilinmu Ibrahim Malam Goji domin jin ƙarin bayani.
3: Baya ga madarar kuɗi naira miliyan 200 da ake zargi gwamnatin jihar ta baima wasu mawakan Hausa da suka shiga jihar domin yin bikin siyasa. Alhaji Garba Akoma Gona ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin al'umma a jihar ta Gombe yana daga cikin masu bayyana takaici kan wannan al'amari.
4: A ce a wannan hali da ake ciki za a iya ɗaukan kuɗi naira miliyan 200 a ba mawaƙi kuma mawaƙin ma ba ɗan Gombe ba a ɗauki filaye da motoci wanda aka musu jimillan kuɗi miliyan 115 a dare ɗaya a awa ɗaya a lokacin da jihar Gombe take cikin ishin ruwa wanda duka an koma rayuwa akan borehole.
3: To sai dai kuma jam'iyyar APC a jihar ta Gombe ta musanta wannan zargi a cewar sakataren watsa labaranta Ambassador Moses Kyari wanda bai yarda mu naɗi muryarsa ba. Haka shi ma Umar Dan Masani jigo a jam'iyyar ya yi fatali da wannan zargi.
5: Magana da cewa wai gwamnan jihar Gombe ya ɗauki naira miliyan 200 ya ba wa rarara tawagarsa duk duniya ba wanda isa ya tabbatar da wannan magana. Kawai magana ce da 'yan adawa suke amfani da damarsu a matsayinsu na 'yan adawa suke ta propaganda ita suna ta yaɗawa.
3: Masu fashin baki kan harkokin yau da kullum irin su Farfesa Babe Wesile na ganin in har ta tabbata an ba da wannan kuɗi. To lalle kuwa bai dace ba kuma an yi almabazzaranci.
6: Gaskiya ba karamin kuskure bane da kuma barna da almabazzaranci. Wannan kuwa ina nufi koda a kuɗin gwamnatin jiha aka ɗauka ko kuma a'a.
3: Tuni jama'a da dama suka shiga tofa albarkacin bakinsu kan wannan batun inda wasu ke sukar gwamnatin jihar kana wasu kuma ke barantar da ita daga zargin. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, Arafai Hausa.
0: To sabanin da ke tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da mataimakinsa Atiku Abubakar ya sake bayyana 'yan kwanakin nan bayan cacar baka da ta kaure tsakanin bangarorin biyu sakamakon kalaman tsohon shugaba Obasanjo na cewa kuskure mafi girma da ya tafka shine zabar Atikun a matsayin mataimakinsa. To tunda dai tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC a zaben shugabancin kasar mai zuwa ya maida martani inda ya ce laifinsa guda ne kawai ke janyo masa wannan zazzafar kiyayya daga tsohon shugaban Najeriya. Laifin kuma shine dakile yunkurinsa na bijirewa kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar neman tazarce kan wa'adi na uku kuma har abada ba zai taba neman afuwa kan gaskiyar da ya tsaya a kanta ba. Kuma za mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu kan muhawarar cancanta ko ko akasin haka dangane da shigar jagororin addini cikin siyasa.
7: Na Sami Umar Aljawa, ina da bangaren waɗanda suke ganin cewa malamai bai kamata su shiga siyasa irin wannan siyasar ba. Duk lokacin da aka ce ana yin banna, to idan ka shiga ciki kai din ba za ka iya hanawa ba. To kaga idan har haka ne da awaka za ta samu rauni, kai abin da ake bukata kana gefe, kana ji, kana gani, idan an yi kuskure sai kai magana.
8: Sunana Kalita Abubakar Telo. Gaskiya kamata a ce malamai su shiga siyasa, dan in malamai ba su shiga siyasa ba ta yaya za a gyara wata baraka? Dan duk mutumin da kace masani ne, aka ce masani ne, to gaskiya in ba a jawo su ba a cikin wannan harkar siyasa abubuwan za su ƙara tabarbarewa.
9: Assalamu alaikum, sunana Kamal Dandaji. Abu ne wanda mu dama mun dade muna kallon abun shine abun da ya kamata. Al'amura ne na siyasa, kuma al'amura ne na shugabanci na ƙasa wanda ya shafi kowane ɗan ƙasa, kuma su ma a matsayin ɗan ƙasa yana da kyau su shiga a dama da su. To akalla wanda a ce masu ilimi ne suka shigo suke mulkarmu, ko ba komai su sun san azabar da za su fuskanta idan sun koma ga Ubangiji.
10: Sunana Dr. Fatihu Adamu Kila, da karamar hukumar Guram. Ina goyon bayan malamai su shiga siyasa kwarai da gaske. To amma malaman rukuni ne akalla guda uku. Akwai rukuni na farko waɗanda su ne manya-manyan malamai, shehunai, to waɗannan bai kamata su shiga siyasa sandan ba. Kashi na biyu su ne waɗanda ba su kai su ba, amma suna da gogewa, suna da ilimi. Sai rukuni na uku su ne rukuni na masu wato ilimin addini daidai gwargwado. Waɗanda ire-iren waɗannan su kuma tsayawa takara ba ta su ba ce, illa kawai su ci gaba da wato wa'azantarwa da jan hankalin al'umma game da wa ya kamata a zabe shi bisa cancanta.
11: Sunana Malam Rabi Mai Diwani, gidan maza. To wannan magana in dai har malamai za su tsaya kamar yadda Allah ya nuna musu a cikin Alkur'ani, to daman a'ala su ne ya fi kyau a ce wato su jagoranci jama'a.
12: Sunana Ahmad Suleiman, daga nan jihar Kano. Ilimi da malamai suke da shi na addini da kuma bangaren boko, so ina kyauta zancen cewa idan sun samu dama sun shiga cikin harkar mulki, ba ma wai magana siyasa ba, za su samu damar jan hankali da kuma yin abu a aikace. In dai har mun yadda malaman malamai ne, za su faɗa mana gaskiya, su gaya mana wa'azi mu ji, to kuma ya kamata mu musu kyakkyawan zato cewa idan sun shiga harkar mulki ko sun shiga harkar siyasa za a samu gyara sosai sosai.
0: To yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka domin jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su, tare da abokiyar aiki Rukayya Abba Kabara.
13: Zamu fara ne daga Ghana, inda babbar jam'iyyar adawa a kasar New Patriotic Party NPP ta gudanar da zanga-zanga kan zargin da take yi wa gwamnatin shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC da amfani da karfi wajen gurgunta demokradiyya ta hanyar neman dakile 'yancin fadin albarkacin baki da kuma yi wa 'yan adawa bita da kulli. Daruruwan 'yan jam'iyyar adawar ta NPP da suka hada da 'yan majalisa da shugabannin jam'iyya da kuma sauran magoya bayan su ne suka gudanar da zanga-zangar lumanar a ranar Alhamis a birnin Akra, inda suka miƙawa kotun koli da zauren majalisa da kuma fadar gwamnatin ta Ghana korafe-korafensu a rubuce. Jam'iyyar adawar ta NPP ta ce daga cikin hujjojinta kan lamarin da suka faru a baya-bayan nan akwai amfani da hukumomin tsaro don tsoratar da magoya bayanta ta hanyar gurfanar da masu amfani da shafukan sada zumunta gaban kotu bisa tuhumarsu da laifukan da suka shafi cin zarafi ko yaɗa bayanan ƙarya. Sai dai gwamnatin Ghana ta yi watsi da zarge-zargen, inda ta kare kanta da cewar aikin da ta mayar da hankali a kai shi ne tabbatar da abin doka da oda. A jamhuriyar Benin kuwa, a ranar Alhamis din da ta gabata ne aka rantsar da tsohon shugaba Patrice Talon a matsayin sabon shugaban majalisar dattijan kasar na farko. Wannan kuwa na zuwa ne watanni hudu bayan da tsohon shugaba Talon ya mika mulki ga shugaba mai ci Rumiel Wadanyi. A watan Nuwambar shekarar bara ta 2025 ne aka kirkiri majalisar dattijan ta jamhuriyar Benin, wadda za ta kunshi wakilai 25 da za su kasance tsaffin shugabannin kasa ko kuma tsaffin ministoci ko kuma waɗanda suka taɓa riƙe manyan muƙamai dauko taka babban matsayi a fagen siyasar kasar wadanda kuma ba zabar su za a rika yi ba zuwa shiga zauren majalisar dattijan babban aikin kuma da aka dora su akai shine sanya ido kan tabbatar da daidaiton tsarin mulkin demokradiya baya ga Patrice Talon dai akwai karin tsaffin shugabannin jamhuriyar ta Benin biyu wato Thomas Boniyi da kuma Naspo Saglo
0: a wannan makon dai shirin dandalin siyasa yayi katarin karbar bakuncin Malam Bala wanda bayan take cikin sa da abinci yayi shiru tare da fadawa duniyar tunani abin da yasa na tambayar sa ko me yayi zafi Bala ya jagoran numfashi yace batun nan ne dai da ake ta muhawara akai kan dacewa ko rashin dacewar shigar malaman addini cikin siyasa nace da shi ina sauraron ka Bala ya dora tun lokacin da wani fitaccen malamin addini ya ce gara malamai su shiga adama da su a siyasa su rike mukamai a maimakon yi wa kansu da baibayi a da'irar kwararawa 'yan siyasar addu'o'i na jigari ya dauka ana takace na ce tsakanin masu goyen bayan hakan da kuma masu adawa ni kam ba wannan bane matsalar a wajina domin masu yi magana na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare kuma inda babu ƙasa nan ake gardamar kokowa masu iya maganar ne dai kuma suka kara da cewa da rashin tayi akan bar arha dan haka a gani na wai me zai hana a baiwa malaman addinin na bangaren musulmi da krista damar shiga siyasar gadangadan watakila su taka muhimmiyar rawa a aikace wanda ba lallai su iya yin hakan ba koda sun shafe shekara da shekaru suna bayar da shawarwari ko jan hankali daga gefe Bala yayi shiru Niko na kada baki nace har yanzu dai baka karasa maganar ba ina sauraron ka Bala ya ci gaba da cewa ni dai shawara ta ga masu shirin fadawa siyasar da ma waɗanda suke ciki su yi wa Allah su rungumi sana'o'in da suke kai kada su fatali da su gudun kada a dauki siyasar a matsayin damar samun makudan kudaden da ba sai nayi karin bayani akan su ba a fifita kima da mutunci ababan da muka san magada annabawa akai domin kada a samu akasi yanayin nan na zama da madaukin kanwa ya tabbata na barku lafiya

Wato madalla da wannan muka zo ƙarshen shirin namu na yau yanzu ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji. Jami'an tsaro a Najeriya sun ceto wasu gwamman mutane da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Zamfara. Kun ji yadda ministan sufurin Nijar ya gayyaci kamfanonin shigar fasinja biyu masu zaman kansu a ofishinsa biyo bayan wani haɗarin mota da ya auku, inda sojoji aƙalla 17 suka rasu daga cikin mutane 22 da suka rasa rayukansu. Firaministan Isra'ila ya yi watsi da shirin Trump na wanzar da zaman lahiya a zirin Gaza mai sharuɗa 15. Netanyahu ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ya kira wannan Lahadi, inda ya ce sojojin ƙasarsa ba za su fi cewa daga yankin Gaza ba har sai an kammala kwance ɗamarin mayakan Hamas. A madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa da fi musamman ma Hassan Alhassan Sulaija da Sadanduku, imar sa nake cewa da ku a tare mu da misalin karfe 9 agogon Najeriya, Nijar, kamar da caji domin jin wasu labaran da muke ɗauke da su.

0: ani kan gandun dazuka da gudunmuwar su ga muhalli.
1: Nigeria tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dazuka iri-iri, kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dazukan da muke ciki. Yanzu misali idan mun dauke kudancin Nigeria, da mu samu mafi yawanci kurmi ne, abinda Bature yake kira basement complex. Idan mun duba kuma tsarin arewacin Nigeria, da mu samu sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can, wato wanda ake kira chat formation. Idan muka duba a Nigeria, muna da dazuka daban-daban. Yanzu na dauko misali, zan fara da nawa, shine Yankari. Gandun daji ne wanda tana da fadin muraddad 2,244.10 a wannan dajin kawai. Idan mun duba gefenmu Lamebura, mun yi iyaka da Falgore, ita ma babban daji ne. Sannan bayan Falgore a nan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa, wanda ita ma tana da fadi sosai. In muka shiga akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River, akwai saurin dazuzzuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dazuzzuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Nigeria, wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dazuzzuka, wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke ɗawainiyansu, kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
2: Menene gudunmawa wasu ga muhalli irin waɗannan dazuzzuka?
1: To, wa'innan dazuzzuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhalli da kuma mutanen rayukan da suke cikinta. Misali, kamar gandun daji, in ka je da ka ga yanayin iskansa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalanmu, kamar abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kamar a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, abubuwa murhu, in an dafa abinci hayaki zai tashi. Motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su ma suna bada nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To, saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100%, wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin, kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dami ido sakamakon wannan.
2: Kama za mu iya cewa akwai kalubale da wayar da zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
1: Akwai kalubale. Na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan wa'innan dazuzzukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shine akwai mutane wanda suke sassare bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shine babban kalubalen da muke fuskanta.
3: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun haɗa da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ‘yan adam ke shaƙa da sauran fa’idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama’a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya taɓo mana wasu daga cikin fa’idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
4: A da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wadda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza, ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabuɗin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri. idan baka saba rayuwa ba sai kai kaga ka zama wani abu daban ballantana a ce gandun dajin yankari inda ya kunshi abubuwa da dama na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai hidin ka gansu a talabijin ko ka ji labarin su a takaddu ko a waɗansu mujallu irin su giwa irin su zaki irin su gwammaza da dai shauransu wasu gaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri wanda ba safai kakan gansu ba inda kake rayuwa so kaga nan dan canjin rayuwa yau ka gansu ka din ji murna ka dan yi farin ciki kaga dan wani abin da ke faruwa to dan wani abin da kake samu kwakwalwarka yana jin dadi kwakwalwarka na samun nutsuwa kwakwalwarka yana samun hutu sa'annan abu na biyu shine gandun daji zaka ga ji zaka ga daji kaga bishiyoyi kala kala kaga ganyayyaki kala kala kaga tsirrai kala kala dama idanu yana bukatun ya ga abubuwa kala kala ba abin da ya saba gani kullum ba to wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har kaga ya ji dadi sannan na uku a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito sai ka ji ka daban ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu gajiya babu wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi sai ka ji saka yau kake sa'annan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani abu kwakwalwarsa yafi kamawa wannan bishiyar kaza ne wani biri goggo ne wani zaki ne bai taba gani ba sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo wannan giwa ce akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa cikin dazuzzukan sannan again akwai wasu tsirrai waɗanda suke kawo wani irin sanyi da wato natural sanyi da mutum yake samu wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi
2: yau me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun ɗauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido so abin da ya sa na wannan tambayar saboda akwai waɗanda sukan je kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai amma ya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji
4: ba shakka kwarai da gaske ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan dauke shi da yadda su suka ga dama misali a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya ɗauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare
0: muhallinka rayuwarka daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji, kuma a cewarsa ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama.
5: Duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai ko ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu ya zo gandun daji to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana
2: kamar ya kenan kake nufi
5: yawa shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji ka ganshi yana shawaginsa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya fadada maka tunaninka domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awar yin kiyo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagayata kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awan kai ta daure ta wani lokaci ba kai kana daure ta dan taje ta kiyo bane a kana daure ta dan ka ganta tana shawaji cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan ga tanan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwansa da ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita suna mun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kake so ka samu musamman akan abin da shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka gan sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka koda ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka wai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya he kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne batunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani gun har yana dan kamancece ne da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba za ka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kamar yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwa gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba zaka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke won shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikin sa daban yake yanayin lafiyar sa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
0: muhallinka rayuwarka sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ɗan adam ke tsangwamar dabbobin nadawa a cikin muhallin su ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin mai guraban nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka da ke Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takaicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
6: nazo Yankari kuma nazo a wani irin lokaci da Allah shine zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka ga kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ya kawo wannan zamanin sai dai ban sani ba ko haka wataƙila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
2: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yiwa dajin kutse baka ga kamar wataƙila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin
6: wannan dai ana iya fada amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Mala Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan kasan yadda girman sa take a da kasan yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobi in sun shiga cikin sarkakiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi ke tafiyar da zamani
3: hallinka rayuwarka
0: Ko da yake dai, gandun daji na da alkhairansa ga muhalli da sauran jama'a, amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan. Ismail Ibrahim Haruna, mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankara a jihar Bauchi, ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu.
7: Barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji. Suna mana ɓannan amfanin gonannaki irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo, dankali, tumatur da dai sauransu. Lallai kuwa.
8: Amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki.
7: Sosai, muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu, kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya ƙoƙari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun daji. Gaskiya muna da babban matsala mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin ne, don yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su, saboda da karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abunan. To yanzu alhamdulillahi a wannan gwamnatin an samu kayan aiki, masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro. Yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su, muna da giwayen da sun kai da 350, amma yanzu sai sa'a muna da 70.
8: Me jawo haka a ganin ka?
7: Yawa, masha Allah, a lokacin akwai karancin tsaro, a wancan lokacin kenan sun kaura.
8: Wasu kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan.
7: Sosai, dabbobin mu suna ƙara suna fita, ko da an sun fita in za su yi ta Yobe mukan je duku mu dawo da su, hakan za su fita su yi Taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin Taraba mu koro su mu dawo, irin su giwaye da sauransu. Dabbobin mu suna ƙara sukan fita kuma suna dawowa.
8: Kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu ƙasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji?
7: Zahiri akwai dabbobi daban, more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba 'yan nan ba ne, ko sukan zo su ci rani ne a nan sannan sai su koma. Kamar alal misali akwai tsuntsaye da ke zuwa daga England, ana ce da su white top, su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma, don in sun zauna a can kankaran yakan kashe su suna kenan.
0: Amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji, a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a, musamman a fannin inganta rayuwarsu, kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.

0: Masauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa da ku a dandalin siyasa. Shirin da ke duba wasu daga cikin muhimman al'amuran siyasar Najeriya da kuma leka wasu yankuna na nahiyar Afirka. A farkon mako, kungiyar limamanmu jami'an Katolika a Najeriya ta bara a game da gaskiyar lamari kan halin da 'yan kasar ke ciki a lokacin da suka gana da shugaban Najeriya ido da ido a fadar gwamnati. A gefe guda kuma, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa a Najeriya. An sake yin cacar baka tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da kuma tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar. Masu sauraro, a wannan makon ma kuna tare ne da Nura Ado Suleiman a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. To, a farkon mako ne fadar gwamnatin Najeriya ta nuna rashin jin daɗi kan yadda jagoran mu Jami'ar Katolika na birnin Abuja, wato John Onyekan, ya bayyana abin da ya faru yayin ganawar sirrin da suka yi da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Shugaban kungiyar manyan limaman Katolikan Najeriya Mr. Matthew ne ya jagoranci ganawar da shugaba Tinubu a ranar 28 ga watan Yuli, inda suka fayyace masa halin da 'yan Najeriya ke ciki dangane da lamuran tsaro da tattalin arziki da kuma 'yancin demokradiyya a daidai lokacin da aka buga kujen siyasar kasar saboda tunkarar manyan zabukan 2027. Jim kaɗan bayan ganawar ce Mr. Onyekan da ke cikin tawagar ya zanta da wata kafar yaɗa labarai, inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsa da shugaban ƙasa, ciki har da musanta bayanan da suka mika masa da yayi, lamarin da bai yi wa fadar gwamnatin Najeriya daɗi ba. A lokacin da na tuntuɓi shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya a reshen arewacin ƙasar, Reverend Joseph Hayab, don samun ƙarin bayani, ya ce burinsu ya cika domin tsage gaskiya da suka yi.
1: Mu shugabannin addini kamar sauran al'umma a ƙasa, mun yadda muna da haƙƙi wajen taimaka domin a samu kyakkyawan cigaba a ƙasa. Shi ne yasa bishops na jarikan Katolika suka nima su je su zauna da shugaban ƙasa domin su gaya mashi irin hali da 'yan Najeriya suna ciki, hali na rashin tsaro, hali na talauci, hali na yadda ake gudanar da siyasar Najeriya yadda jama'a al'umma sun gani da kuma yunwan da ke ƙasa. To, sun yi amfani da zarafin hanyar da ya dace, sun bayyana wa shugaban ƙasa gaskiyan al'amura yadda yake cikin talakawa, ba irin wanda za su ce suna yabon shugaban ƙasa bayan da al'umma suna kuka ba. Sun ga wa shugaban ƙasa gaskiya akwai yunwa, sun ga wa shugaban ƙasa gaskiya shashin tsaro bai gyaru ba tukuna, sun ga wa shugaban ƙasa buƙatar da akwai a tabbata duk kungiyoyin siyasa na Najeriya sun samu zarafi, sun gudanar da abin da ya zama nasu tunani, sai a bar 'yan Najeriya su zaba a cikin wasun gan ya dace, domin wannan ne kan sa demokradiyya ya yi ƙarfi. Amma idan an yi maguti, an yi aikata wasu abubuwa ne aka samu zabe, to ko shugaban ya je zai zauna a fadin shugaba, amma ya san da caci ga shugaba, don shi da kanshi ma ya san shi bai ci zabe ba. To, wannan ne sun zo su tabbata shugaban ƙasa ya gane. To, shi kuma ya nuna musu da caci fa a tunanin shi yunwa ta daɗe a Najeriya kamun lokacin shi da sauran damuwoyi, wanda a tunaninmu bai kamata irin wannan amsa ne zai fito ba, domin idan ka so ka zama shugaban ƙasarmu, haƙƙinka ne ka je ka gyara abin da ya lalace, ba wai ka ce aika mun ka zo ma ya lalace ba. In ka faɗa haka, to domin ya sa ka nema shugabanci?
0: To, a nata ɓangaren dai, fadar gwamnatin Najeriya ta ce salon da Archbishop Onyekan ya bi wajen bayyana abin da aka tattauna a sirrance mataki ne da bai kamaci jagoran addini kamarsa ba. Sai dai 'yan kwanaki bayan wannan cece-kuce, sakataren gwamnatin Najeriya George Akume ya sanar da aniyarsu ta zurfafa tattaunawa da kungiyar limaman ta majami'in Katolikan ƙasar, har ma da raguwar kungiyoyin addinai kan tsaro da tattalin arziki da kuma manufofin gwamnati, domin a shirye suke su karɓi gyara a inda suka yi kuskure. To, wannan kenan. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, muhawara ta dawo sabuwa tsakanin 'yan Najeriya kan dacewa ko akasin haka dangane da shigar malamai ko jagororin addini cikin siyasa. Fitaccen malamin addinin Islama da ke jihar Kaduna, Sheikh Dr. Ahmad Gumune, ya farfado da wannan muhawara a lokacin da ya ce shi kan bai ga laifi ba ko addini idan malami ya shiga siyasa, domin da ya koma gefe ya dukufa wajen addu'a kadai, zai fi kyau idan shi ma ya gwada tashi hikimar.
2: To game da shiga malaman addinin musulunci siyasa, to babu dai wani abu da ya nuna cewa bai halatta su yi wannan abu. Abin da ba ka sani shine ai shi musulunci shugabancin shi yana hannun malamai ne. Domin mun duba khalifa na farko Abu Bakar radiyallahu anhu da Umar da Usman da Ali da har Muawiya dukkan su malamai ne masanan addinin musulunci domin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To amma daga baya malamai sun yarda cewa in an samu shugaba wanda ba bai san addini ba amma ya kusantar da malamai kusa da shi su zama mai wazirai domin sun kaba shi shawara kada a keta doka addinin musulunci duk shi ma alamun cewa ba mulki ba in shi sai da malamai saboda haka babu wata hujja da ta nuna malami yau shi ba zai shiga siyasa ba imam duwa ma yanzu kasar Saudi Arabia ana mulki ne tsakanin malaman Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma ɗan Ali Saud mun duba Iran ma malamai ne suke mulkin ƙasar tsundum cikin shi saboda haka babu wani abin da ya haramta malamai su shiga siyasa to hujjar da za a ce ita ce wadda na faɗa ai duk abin da sahabbai suka yi kuma yake gudana akan shi wannan ita ce babbar hujja kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa bani Isra'il a wani hadisi yake karar tasuhumul anbiya su ma wani Isra'il ma annabawa ne suke mazama musu shugabanni in wani annabi ya mutu wani annabi ya zo to kun ga kuma an ce al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa
0: Sheikh Ahmad Mahmud Gumi kenan a yayin tattaunawarsa da wakilinmu Aminu Sani Sado a garin Kaduna to a can Gombe kuma gwamnatin jihar ta APC ce yake shan caccaka akan zargin da ake mata na baiwa ɗaya daga cikin fitattun mawakan siyasa a Najeriya tare da tawagarsa wato Dauda Kahutu Rarara kyautar fiye da naira miliyan 300 da kuma wasu ƙarin kadarori a daidai lokacin da jama'a ke cikin halin kakanikayi bari dai na mika ku ga wakilinmu Ibrahim Malam Goji domin jin ƙarin bayani
3: baya ga madarar kuɗi naira miliyan 200 da ake zargi gwamnatin jihar ta baima wasu mawakan Hausa da suka shiga jihar domin yin bikin siyasa Alhaji Garba Akoma Gona ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyoyin al'umma a jihar ta Gombe yana daga cikin masu bayyana takeici kan wannan al'amari
4: a ce a wannan hali da ake ciki zai iya daukan kuɗi naira miliyan 200 a ba mawaki kuma mawakin ma ba dan Gombe ba a dauki filaye da motoci wanda aka musu jimillan kuɗi miliyan 115 a dare daya a awa daya a lokacin da jihar Gombe take cikin ishin ruwa wanda duka an koma rayuwa akan bohol
3: to sai dai kuma jami'ar APC a jihar ta Gombe ta musanta wannan zargi a cewar sakataren watsa labaranta ambassador Moses Kyari wanda bai da mu nadi muryarsa ba haka shi ma Umar Dan Masani jigo a jami'ar yayi fatali da wannan zargi
5: magana da cewa wai gwamnatin jihar Gombe ya dauki naira miliyan 200 ba wa rarara ta wagarsa duk duniya ba wanda yake tabbatar da wannan magana kawai magana ce da yan adawa suke amfani da damar su a matsayin su ne yan adawa suke ta propaganda dita suna ta yadawa
3: masu fashin baki kan harkokin yau da kullum irin su professor Babu Yusile na ganin in har ta tabbata an ba da wannan kudi to lalle kuwa bai dace ba kuma an yi almabazzaranci
6: gaskiya ba karamin kuskure bane da kuma barna da anubazzaranci wannan kuwa ina nufi koda a kudin gwamnatin jiha aka dauka ko kuma a'a
3: tuni jama'a da dama suka shiga tofa albarkacin bakin su kan wannan batun inda wasu ke sukar gwamnatin jihar kana wasu kuma ke barantar da ita daga zargin Ibrahim Malam Goji Bauchi Arafai Hausa
0: to sabanin da ke tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da mataimakinsa Atiku Abubakar ya sake bayyana ƴan kwanakin nan bayan cacar baka da ta kaure tsakanin bangarorin biyu sakamakon kalaman tsohon shugaba Obasanjo na cewa kuskure mafi girma da ya tafka shine zabar Atiku a matsayin mataimakinsa to tunda dai tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC a zaben shugabancin kasar mai zuwa ya maida martani inda yace laifinsa guda ne kawai ke janyo masa wannan zazzafar kiyayya daga tsohon shugaban Najeriya laifin kuma shine dakile yunkurin sa na bijirewa kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar neman tazarce kan wa'adi na uku kuma har abada ba zai taba neman afuwa kan gaskiyar da ya tsaya akan ta ba kuma za mu je ga ra'ayoyin wasu daga cikin masu bibiyar mu kan muhawarar cancanta ko akasin haka dangane da shigar jagororin addini cikin siyasa.
7: Na Saminu Umar Aljawa, ina bangaren waɗanda suke ganin cewa malamai bai kamata su shiga siyasa irin wannan siyasar ba. Duk lokacin da aka ce ana yin banna, to idan ka shiga ciki kai din ba za ka iya halawa ba. To kaga idan har haka ne da awaka za ta samu rauni, kai abin da ake bukata kana gefe, kana ji, kana gani idan an yi kuskure sai kai magana.
8: Sunana Khalid Abubakar Telo, gaskiya kamata a ce malamai su shiga siyasa, dan in malamai ba su shiga siyasa ba ta yaya za a gyara wata baraka? Dan duk mutumin da aka ce masani ne, aka ce masani ne, to gaskiya in ba a jawo su ba a cikin wannan harkar siyasa abubuwan za su ƙara tabarbarewa.
9: Assalamu alaikum, sunana Kamal Dandaji. Abu ne wanda mu dama mun dade muna kallon abun shine abin da ya kamata. Al'amura ne na siyasa, kuma al'amura ne na shugabanci na ƙasa wanda ya shafi kowane ɗan ƙasa, kuma su ma a matsayin ɗan ƙasa yana da kyau su shiga a dama da su. To akalla wanda a ce masu ilimi ne suka shigo suke mulkar, ko ba komai su sun san azabar da za su fuskanta idan sun koma ga Ubangiji.
10: Sunana Dr. Fatihu Adamu Kila, da karamar hukumar Guram. Ina goyon bayan malamai su shiga siyasa kwarai da gaske. To amma malaman rukuni ne akalla guda uku. Akwai rukuni na farko waɗanda su ne manya-manyan malamai, shehunai, to waɗannan bai kamata su shiga siyasa sandan ba. Kashi na biyu su ne waɗanda ba su kai su ba, amma suna da gogewa, suna da ilimi. Sai rukuni na uku su ne rukuni na masu wato ilimin addini daidai gwargwado, waɗanda ire-iren waɗannan su kuma tsayawa takara ba ta su ba ce, illa kawai su ci gaba da wato wa'azantarwa da jan hankalin al'umma game da wa ya kamata a zaɓe shi bisa cancanta.
11: Sunana Malam Rabi Mai Diwani, gidan maza. To wannan magana in dai har malamai za su tsaya kamar yadda Allah ya nuna musu a cikin Alƙur'ani, to daman a'ala su ne ya fi kyau a ce wato su jagoranci jama'a.
12: Sunana Ahmad Suleiman, daga nan jihar Kano. Ilimi da malamai suke da shi na addini da kuma ɓangaren boko, so ina kyauta da san cewa idan sun samu dama sun shiga cikin harkar mulki, ba ma wai magana siyasa ba, za su samu damar jan hankali da kuma yin abu a aikace. In dai har mun yadda malaman malamai ne, za su faɗa mana gaskiya, su gaya mana wa'azi mu ji, to kuma ya kamata mu musu kyakkyawan zato cewa idan sun shiga harkar mulki ko sun shiga harkar siyasa za a samu gyara sosai sosai.
0: To yanzu kuma lokaci yayi da zamu leka wasu kasashen Afirka domin jin wainar da ake toyawa a fagen siyasar su, tare da abokiyar aiki Rukayya Abba Kabara.
13: Zamu fara ne daga Ghana, inda babbar jam'iyyar Adawa a kasar New Patriotic Party NPP ta gudanar da zanga-zanga kan zargin da take yi wa gwamnatin shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC da amfani da karfi wajen gurgunta demokradiyya ta hanyar neman dakile 'yancin fadin albarkacin baki da kuma yi wa 'yan Adawa bita da kulli. Daruruwan 'yan jam'iyyar Adawar ta NPP da suka hada da 'yan majalisa da shugabannin jam'iyya da kuma sauran magoya bayansu ne suka gudanar da zanga-zangar lumanar a ranar Alhamis a birnin Akra, inda suka miƙawa kotun koli da zauren majalisa da kuma fadar gwamnatin ta Ghana ƙorafe-ƙorafensu a rubuce. Jam'iyyar Adawar ta NPP ta ce daga cikin hujjojinta kan lamarin da suka faru a baya-bayan nan akwai amfani da hukumomin tsaro don tsoratar da magoya bayanta ta hanyar gurfanar da masu amfani da shafukan sada zumunta gaban kotu bisa tuhumarsu da laifukan da suka shafi cin zarafi ko yaɗa bayanan ƙarya. Sai dai gwamnatin Ghana ta yi watsi da zarge-zargen, inda ta kare kanta da cewar aikin da ta mayar da hankali a kai shi ne tabbatar tar da abin doka da oda. A jamhuriyar Benin kuwa, a ranar Alhamis din da ta gabata ne aka rantsar da tsohon shugaba Patrice Talon a matsayin sabon shugaban majalisar dattijan kasar na farko. Wannan kuwa na zuwa ne watanni hudu bayan da tsohon shugaba Talon ya mika mulki ga shugaba mai ci Romeo Wadanyi. A watan Nuwambar shekarar bara ta 2025 ne aka kirkiri majalisar dattijan ta jamhuriyar Benin, wadda za ta kunshi wakilai 25 da za su kasance tsaffin shugabannin kasa ko kuma tsaffin ministoci ko kuma waɗanda suka taɓa riƙe manyan muƙamai ko taka babban matsayi a fagen siyasar kasar wadanda kuma ba zabar su za a rika yi ba zuwa shiga zauren majalisar dattijan babban aikin kuma da aka dora su akai shine sanya ido kan tabbatar da daidaiton tsarin mulkin demokradiya baya ga Patrice Talon dai akwai karin tsaffin shugabannin jamhuriyar ta Benin biyu wato Thomas Boniyai da kuma Naspo Saglo
0: to a wannan makon dai shirin dandalin siyasa yayi katarin karbar bakuncin Malam Bala wanda bayan take cikin sa da abinci yayi shiru tare da fadawa duniyar tunani abin da yasa na tambayar sa ko me yayi zafi Bala ya jagoran numfashi yace batun nan ne dai da ake ta muhawara akai kan dacewa ko rashin dacewar shigar malaman addini cikin siyasa nace da shi ina sauraron ka Bala ya dora Tun lokacin da wani fitaccen malamin addini ya ce gara malamai su shiga adama da su a siyasa su rike mukamai a maimakon yi wa kansu da baibaye a da'irar kwararawa 'yan siyasar addu'o'i na jigari ya dauka ana takace na ce tsakanin masu goyen bayan hakan da kuma masu adawa ni kam ba wannan bane matsalar a wajina domin masu yin magana na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare kuma inda babu ƙasa nan ake gardamar kokowa masu iya maganar ne dai kuma suka ƙara da cewa da rashin tayi akan bar arha dan haka a gani na wai me zai hana a baiwa malaman addinin na bangaren musulmi da krista damar shiga siyasar gadangadan watakila su taka muhimmiyar rawa a aikace wanda ba lallai su iya yin hakan ba koda sun shafe shekara da shekaru suna bayar da shawarwari ko jan hankali daga gefe bala yayin shiru Niko na kada baki nace har yanzu dai baka karasa maganar ba ina sauraron ka Bala ya ci gaba da cewa ni dai shawara ta ga masu shirin fadawa siyasar da ma waɗanda suke ciki su yi wa Allah su rungumi sana'o'in da suke kai kada su fatali da su gudun kada a dauki siyasar a matsayin damar samun makudan kudaden da ba sai nayi karin bayani akan su ba a fifita kima da mutunci ababan da muka san magada annabawa akai domin kada a samu akasi yanayin nan na zama da madaukin kanwa ya tabbata na barku lafiya